كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياءه أحق بامرأته sabuni duma sana fatrek ñu diwul ci gane yi ñu jël ko tek ci loxam ibn abbas neena lul jahil dañ ko def yalla ne yeen bu lañ ko defati bu kenn donati jigen ci far ku gis ku la bëgg dal jëlal ku la bëggut nasiyati kenen ndax jigen ñam tabarakallah bër nañu lool benen téré wala ta'dunuhunna bu len len galan ko ñom jigen ñi ngeen yor ñu ci ci seen bir kër bu len len galan ko li tadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna ngir ngeen mëna jël len ci li ngeen len mayon ci may bu ñëk manam may jigen xaliss mu lay seyel nga dem ba sa xel doyal ci mom nga bëgg nak legi mu fay la alal ci ñibi yalla ne lool du ngor bu len ko def jigen boko yoré tok ba dayal ci mom sokay baye mu ñibbi nang ko baye ak lam yor lepp mu ñibbi walé ko bul ca yam nang ko wutal yobul bul ca yam nang ko def definu ñek ak teranga mu ne kon bu len galan ko jigen ñi ngir jël len ci lengen len mayon ci may gu jëk illa an yatina bi fahish ludul ñom jigen ñi ñu andi nak njombutef mu bayena wala mu bayina njombutef bu leer manam jigen gi ne sa kër di def am njombutef moy def lo xamni li rafetut muy lu melni njaalo wala yoy mu ko def ci biir kër yalla leena su baba nak legi teretuma len na ngeen len galan koor bundu xatal len ñu fay len ci ñibbi na ngeen len bundu xatal galan koor len ñu fay len ci ñibbi ndax ku nekk kër jaamur diko seyel war lo am droit nak di fa def njaalo wala nga fay duggal geneen goor go xamni gi neex ko wa ashiruhunna na ngeen dund ak jigen ñi bil ma'ruf ci ñek jigen ñi ngeen di denc na ngeen len denc bil ma'ruf ci ñek bu len japp ni ñoom seeni jaam la ñu ngeen yor dedet na ngeen len denc ci ñek denc ni wo xamne ñi ngay wax ak mom day yiw ñi ngay jëflante ak mom day yiw so ñewé wax ndank bul di gëdd bul xasté bul wax wax ju ñaaw ci kanamam ay doom diko deg mu ni dedet wa ashiruhun bil ma'ruf motax sallallahu alaihi wasallam suñu roy kay bobu buma sa na ñew kra aisha daf koy wax ya aisha ndax lu jëm gemmiñ amna fi mu ne ko dede mu ne kon worna bokku te goor yi nga xamni bu ñewé dañ lay gëdd ci kaw buñ tolé ci buntu kër ga wala ñu door la am mecc wala ñu door la ci kanam yoyé mom salawatu wassalamu alayhi daaw ko jëfëndiko ak soxnam mom mi nga xamne mo ñu jangal li nga xamne moy dinul islam sogare fe kon ku yor jigen dal da ngay def ak mom muamala ma'rufa te moy wax ji na tey deflante gi na tey tabarakallah fa in karihtumuhunna bu ngeen len sibe dem ba doyal ci sa soxna tax nga am jikko bo ci sib yalla ne fa asa khayna an takrahu shay'an ngeen sib ci ben jikko wayaj'al allah yalla def fihi ci sayba khayran kaseeran yu bari wu ngeen yegut yiwu bari wu ngeen yegut sallallahu alaihi wasallam ñu koy wax ci ben hadith ci sahih la yafriku mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar mune julit bu goor wër ta bañ julit bu jigen ndax sa bo bañe ci mom ben jikko rek neena benen jikko nga ca mom bo xamne mën na sang jikko bobu sallallahu alaihi wasallam modi jigen ñi nun la len yalla moñe day am jikko bu la neex ci ñom lool ak jikko bo xamne bi la ci naqari legi jikko bi lay naqari nak bi lay neex mo koy fajj parce que plus ak moyen rek lay nek bo ne nak man le plus rek lay am su baba do am jabar bo ne moyen rek lay am su baba do am jabar da ngay bolé plus ak moyen pour nga am courant mo tax suñu borom tabaraku taala nun la dogal ci jigen ñi da ngay gis jigen jo xamne yalla daf ko bindé dafa am tar rafet lool tabarakal waye nak bus bu la tonto nga dugg ci ron gi dafa naqari deret man tonto waaw legi nak ñaar yoy moy and rafet lol waye naqari der lol ci man ton noy def dang koy yoré rafetay bi di la sangal naqari der gi rek nga muñu ko nga tak jigen yo xamni tabarakallah tax ko rafet mom boko xolé do kontan lol waye bu togge ba taj ko ñepp dañ nan fuñu togge li ah legi bi moy sang bi jigen ñepp nak ni la len tabaraku taala bindé ndax kudur yalla mu to gor ñi it kat lol nek na ci ñom da ngay am jëkkër joo xam ne ji moom dépense dal boo ko laajee kanam gi day sël-sëli rek tabarakallah waaye nag moom bu dépense bi xasee weesu nag beneen ak ba noppi bu la waxtaan le rek soxal seet bi loolu tam da nga koy muñ diggante soosu noonu la yàlla tabaraku taala boolee nit ñi ñuy dencante kenn ku nekk la nga manqué
sama rom ñew pour motali ko motax ñuy wax baat bi zawj moy tolanti da nga tolon am ku ñew tolanti la plus nga won day am ku ñew nek sama yeen wala nga nek moyen sax yow ko gor ki ku jigen ki ñew nek sa plus lool mom moy am suko defee yef yi equilibre wu tabarakallah sama borom neena wa in aradtum su ngeen beugé istibdal zawjin remplacer jabar makana zawjin placer jabar wa ataytum te joxon ngeen ihdahunna kenn ci ki ngeen beug remplacer khintaran alal ju bare bare bay fala ta'khusu bulen djel min mu ci alal je fi andara manam am nga ñenti soxna sa xel gis benen jigen bo xane bi xemem ngo nga bëgg wañi kenn pour djel kenn ndax daw la ci tege su boba nga bëgg nak fasé ki yalla neena bul ko fi laaj alal bul djel alal ji de nang ko bayyi rek su fekke nang ko bayyi mu yobbu khintaram alal ji bare bare bare waw ata'khuzunuhu ndax da ngeen ko bëgg djel buhtaran ci sosal ko ci togn wa isma mubina ak bakkar buri bu len ko def lol bakkar la fa kayfa ta'khuzunuhu wa yeen sax nak ngeen def bëgg defé defin wi ba nopi bëgg djel alal ji mom wa qad afda ba'dukum ila ba'd te bokkon ngeen sangu waqad afda ti bubuna ba'dukum len ci yeen ila ba'd ci len mas ngeen bokk yak sa soxna soosu mbalan ngeen sangu tay nga bëgg nak jël ci mom alal wa akhasna minkum jëlon nañ ñom jigeen ci yeen mithaqan ghaliza kolere gu deugër mu ne kon na ngeen moytu motax sallallahu alayhi wasallam ngay wax ci hadith ittaqullaha fi an-nisa fa innakum aqasmuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah akhrajahu muslim yunus bin nana sallallahu alaihi wasallam la ngeen ragal yalla ci jigen ñi ndax ci koolute yalla ngeen jotté ci ñoom daganal banexu ci ñoom ci baatu yalla ndax jakka ji ñi dajé jang fa fatiha julli ci yunus bi ne diw ñaanal lañ ko diw ñu jang fatiha julli ci yunus bi ne diw may lañ ko diw yalla ne sama baat yoyu ngeen di jang pour jigen ñi dagan leen na ngeen bayyi xel ci jigen ñi ta ragal yalla ci ñoom mata umar ibn khattab radhiyallahu anhu masnay khutba ben bis dal ne yeen nit ñi bay leen cyan gu bari gi ngeen defal jigen ñi ndax cyan gu bari bu lon tera ngay aduna wala mu dig ragal yalla kon yununti be lan koy dak fuf sallallahu alaihi wasallam ben jigen dal di jog taxu bi mu jexale ne ko yow amara yalla dal daf ñu bëgg jox nga di ñu xañ mu ne ko ha munako waw yalla mo ne wa ataytum ihdahuna khintaran na xam nga khintar munako moy alal ji bari munako nak bay ñok li nga xamne mom lañu yalla jox kuñu ko jox ñu jël kuñu ko joxon ñu xamne joxuñu ko rek nak waye nak du doon lo xali dañ koy teural Umar daal ne ko radhiyallahu anhu asabat imra'a wa aqta'a Umar jigen jaar na ci deug Umar jumna ku nangu won deug la mom Umar radhiyallahu anhu wax ji ma nga ci tafsir bu ñu wax al-kashaf ca jukki bu ñëk ba xatum ñet témer ak juroom ñaar fuk ak juroom ñent kon mbokk yi nga xamne yeena and na ñun ci fi tafsir qur'an al-karim mu ngi leen di jox dajje insha Allah subhanahu wa ta'ala ca aljuma jeel di ñew ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala di ñaan yalla yalla na yalla sembeertel ci suñu ko alquran alkarim bole ñok mom fil hayati bole ñok ñom fil barzakh ci muy qabru bole ñok ñam buñu dekké inshallah di jéggelu ñi nga xamni ñoy doomi soxna yi nga xamni ñi ñi dégg lég lég ñu tek ak mas fuñ ko wërté tek wala yoyu ki nga ané kon ci walu xarla wi mo suñu mbokk papja ki don def tafsir bi di sen mbokk cheikh aliou sall wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بوك جولي سما بروم تبارك وتعالى باخيت نانيو با نيو داجيتي اجما تي وقت وي يالنا يالا نانغول نيو سونيو ييغوتو تي اجما جي اك بيسي كو ويس خامغي ني تفسير بي ويسو yalla tabarak wa taala mi ngi don denkané ñu yor jigen ñi yor mu rafet moytu lañu di len lor digal ñu ci walu mirage ñu jox kenn ku nek lay akam mu téré ñu nak ñu lek seeni may
manam cian yi nga xamne mom lañ di may ñu lek ko ci luddul tay bakkan mi ngi ñew nak ci katanam tabaaraku ta'ala diñu tuddal jigeen yi nga xamne kuy tak jabar dañ ko haramal ci yow nga tak len daganul ñu tak len muy ñetti guru bi jigeen ñi mbokk gu jégué tax ñi walu goro motax ñi namp gi nga xamne mom nga namp ci mom motax baatu haram nak ci wolof moy rek ab ñak manam suñu ne mangu yi dañ ko wërele ab ñak na la wërne sama borom moko mom waye amna kum ko denk suñe kon jigen ñi dañu haram tak moy dañu wërele ab ñak ci ñom ne bu kenn dem ci ñom soy tak su fekke ni lañ la fété yow li tax nak sama borom diko teural moy jigen soko dencé fa ci yene am dom bëgg ko yar te fekk fiñ ko jëlé du fofu wala niñ ko jëlé du nonu sab yar du soti ndax ku ji mango ku nek so ci bëggé papaya meññ ca ciow moy bari rek waye mango du meññ papaya papaya du meññ mango sama borom mi xam kuy nit nak motax mu bëgg la limal fi ñaar fukki jigen ak ñatt ño xamne kuy takki soxna ku nek na nga len teggi kep kum fi tudul nak su la nexé bo ci démé nga tak ci ay ji may bëgg jang muy ayeb ñaar fukkel ak ñaar ci suratu nisa sababu nuzulam modi bi nga xamé né abu qais ibn al-aslaq dafa faatu té nékkon ku bax bokkon ci ansar yi domam qais dafa labat jabaram jigen gi néko man dama la jappé dom wayé nak dana dem ca yonent bi sallallahu alayhi wasallam taggo ko ci li nga wax baxam bamu diké fa anzalallahu wala tunkihu wala tankihu ma nakaha aba'ukum bulen tak mukk jigen gu sen wajur wu gor tak nako sa demé ca tafsir buñu tuddé al-qurtubi da ci fekk li wala ca asbabun nuzul yalla né wala tankihu bulen tak yeen gor ñi wutu jabar bulen tak ma kep ko xamne naka hamas nako tak aba'ukum seni bayyi minan nisa'i ci jigen ñi muy benn jigen nga bank sa baram bepp jigen bo xamne sa wayjuru goor mas nako tak aram na ci yow nga tax bepp jigen bo xamne sa wayjuru goor mas nako tak aram na ci yow nga tak ko illa ma qad salaf lu do la wess won ci jahiliya mudi ca ceddo ga nga xamne boba nit ñi daawuñ doxal fi islam teural duñ fa teural mbir ya dañ doon palamt rek innahu taksa jabari bay kana nek na fahishatan dilu ñaaw wa maqtan nek na mer wa sa'a ñaaw na sabila ci yoonu jabar lolu yoon la wo xamne rafitut so setlo maratibul qubh muy état bi nga xamne moy état bu bon biñu fi tuddu moy dama adama li bon ci mom ñetti état rek lay am moy fil uquli fi shara'i fil 'adat bon go xamne xel mokay bañ wala bañ go xamne shari'a mokay bañ mbir mi wala bañ go xamne 'ada koy bañ mbir mi li sama borom tabaaraku ta'ala tere fi te moy tak jigen gu sa baye massa tak yalla daf ci ne innahu kana fahisha wa maqtan wa sa'a sabila so jele innahu kana fahisha moy xela ko bañ so jele wa maqta moy shari'a ko bañ bo jele sa'a sabila moy al-urf wal-'ada ñoko bañ kon mbir la mo xamne mbir la mom tabarkallah kenn wuru ko def
tak jigen jo xamne so wajuru gor mas nako tak bimu limé koku nak tabaraku taala ñew ci jigen ñi jigen ñi nga xamne dagamu ñoo tak kon ñetti guru bi jigen lañu ko xamne ki mboko gi ngeen mboko ci jegeñe motax mëno ko tak ko xamne ki nam patax mëno ko tak ko xamne ki goro tax mëno ko tak jurom ñaari jigeen ñi ni yow xamne dañ la jégué ci mbokk motax mëno leena tak alquran dañ ko lim legi mudi ndey yi dom yu jigeen yi rak yu jigeen yi wala mak yu jigeen yi bajjan yi tante yi dom bu jigeen bu sa rak ju gor jur wala sama ju gor dom yu jigeen yu sa rak ju jigeen jur wala sa mak ju jigeen jurom ñaari jigeen ñi dañ la haram ba faw faw faw biñu ne al ummuhat muy ndey yi nak ci la mam yi duggu buñu ne banat muy doomu jigen yi ci la seen doom yu jigen duggu buñu ne seurit mo xam ndey ngeen bok mo xam ndey ak bay mo xam bay kep buñu ne bajjanit mo xam morse papa bok ndey ak bay wala ndey kep wala bay kep buñu ne tante yi mo xam ndax dafa bok ak sa ndey ndey kep wala ndey ak bay wala bay kep jigen ñi arama tak ci mbokk kon jurom ñaar ñoñu la so ñewé ci nampit jurom ñaar aram ca ni nga xamé né jurom ñaar ño aram ci ak mbokk gu jégé modi salawatullahi wa salamu alayhi mi ngi wax ci hadith yahrumu min ar-rida'a ma yahrumu min an-nasab dina arame ci namp lepp luy arame ci mbokk ay gi nga nek nak ñaari jigen rek la fi tuddu muy ndey ak sœur rak ju jigen wala mag ju jigen jo bokal ndey ak bay wala ndey wala bay kep waye sunna mo ñew leral ko lol wonene lepp li aramon ci jurom ñaari jigen ñele ñoy aram fi naka nonu mulim yenen jigen yo xamni li tax ñu aram moy walu gorolé mu tuddu ci ñent jabaru bay dafa arama tak jabaru sa dom gi nga xamni yow ya ku jur ci sa ndig domam dala haram jabaram kon yaayu jabar manam kenn ku nek sa yaayu jabar dafa haram waye sa yaay jabar nak fim lay harame moy su fekke joté nga ki nga xamné moy yaayam bu fekke joté wulen nga wacc ko ci digënté bi su baba man nga tak dom ja motax ben qa'ida ci usul lay wax ni al 'aqdu 'ala al banat yuharrimu al umhat wa al dukhul bil umhat yuharrimu al banat manam dom mom suñ la ko mayé rek yaayam haram na la yaay nak suñ la ko mayé bala la doma haram da nga joté ak yaay lolou lu jara tak la mu am jigen ño xamné dañ leena aramal rek ab dir rek la tax ñu aramal ko su dañé rek mu dagan muy moole ñaari sœur ñaari jigen ñu bok nday ak bay nga bol leen tak dafa haram lolu alquran tuddu sunna yunus bi sallallahu alaihi wasallam alihi bole ca mole jigen ak bajjanam denci len ñuy sey dafa haram mole jigen ak tantam ñuy sey lolu tam dafa haram ñaaral bi ci ñaari groupe yoyu moy jabari jamur koku dafa haram tak wala ku nek ci idda so len siete de dal nek ñaar fukki jigen
ak ñett yo xamne sama borom subhanahu wa ta'ala daf leena lim ci aya ji may bëgg jang. Yalla neena hurrima 'alaykum aramal nan ci yeen goor ummahatukum seeni nday kenn du tak ndayam kenn du tak nday ndayam kenn du tak mami ndayam lum ko yo ko rek haram wa banatukum ak sen dom yu jigen kenn du jur dom ju jigen ba nopi tak ko dom ju jigen joju bu jure dom doko tak dom joje bu jure dom doko tak lum sofi sofi wa haram na ci yeen batay akhawatukum seni rak yu jigen wala seni mag yu jigen jigen ji nga bokal nday ak bay ma nday kep mba bay kep haram na la wa haram na ci yeen batay ammatukum seni bajjan bajjan bi nga xamne mok sa baye bok nday ak bay wala baye kep wala nday kep tek fa haram na la waru ko tak wa haram na batay khalatukum seni tanta tanta ji bok ak sa nday nday ak bay mba nday kep mba bay kep boy tak jabar nang ko fa bay haram na la wa banatul akhi ak sen dom yu jigen yi sen rak ju gor wala mag di gor jur ngien koy wax yeen dom frère ku gor ci nga bokal nay kep mba bay kep ma nday ak bay ay domam dala haram domi domam dala haram wa banatul ukhti haram na batay dom yu jigeni sa mag jigen mba sa rak ju jigen ngien koy wax sœur ñoñu tam haram nañ la wa haram na batay ummahatukum allati seen yaay yi nga xamne arda'nakum nampal nañ leen bepp jigen bu la jox wénam nga namp ca fekk boba firego yaangi ci ñaari at yi nit di namp mu jox la nga macc ben yoon macc ñaari yoon macc ñett yoon jëm kaw jigen jojé haram na la domam haram na la sœuram haram na la bajjanam haram na la tantam haram na la domi fréram domi sœuram lepp li nga xamné ak mbokk da ko don haramal rek so nampé ci jigen te fekk férego nga namp ci ñetti macc jëm ñent daray haram ama ben macc ak ñaari macc al imlajatu wal imlajatani fiqh ak hadith nenañu du haramal tak imam malik nak nena mom bo macce ben yon kep fa yahrumu day haram su ko defé kon jigen joji jigen gep guy nampal war nga bayyi xel ci lolu bayyi xel ci jigen ñi jël say dom te di len yor

dox ko bolle ñom ñaar sey ba nga fas du bax te it ñe ko sédé ñu tak ko lañ sédé baxut imam jako fas lam fas baxut mom mi tak lim tak baxut jigen jiñ tak kiko tak baxut dom ju ci juddu kenn du ko mëna yar lolu kon jarna baye xel bu bax jigen ñi nga xamni ño toll ci nampal wa aramna batay akhawatukum seni sœur min ar-rada'ati tik namp jigen jila nampal domam bu jigen legi sa sœur la ukhtuka min ar-rada'a su boba day aram ci yow ndax ki la nampal moy yaayam yeenu bokk yaay legi ndax nampal gi mo def yaayam nek sa yaay wa aramna batay ummahatu nisaikum sen day jabar kenn ku nek sa jabar yaayam aramna la kenn ku nek sa jabar yaayam aramna la wa aramna batay rabaibukum allati sen domi jitle yu jigen yi nga xamne fi hujurikum ñi ngi ci seeni kër baatu ñi ngi ci seeni kër nak nekul khayd ba nga xamne bu nekkut sa kër dalay dagan dedet alquran noon lay waxe innama huwa lil ghalibi li anna al ghaliba annaha takunu ma'a ummiha wa yatawalla az-zawju tarbiyataha wa hadha bil ijma' modi buñu ne fi hujurikum jiblu wuñ ta bu nekkul sa kër dalay dagan dedet alquran moy waxe noon kon jigen ji nga xamne dang ko tak muy ñew indi walé dom juju nek dom jidlé min nisaikum té mu jur ko mom jabar joju dafa haram allati jigen ja nga xamne nak dakhaltum bihinna jotté ngeen ak ñom am ngeen li nga xamne moy xew ci digënté ñaari way dëñjanté jëkër ak jabar loolu xew na seen digënté su boba dom ju jigen ji aram na la fa in lam takunu su fekke yeen goor ñu nekulen dakhaltum bihinna dugg ca ndeyya manam jote ak ndeyya fala junaha nekul bakkar aleikum ci yeen di tak dom jidlem ji so takon jigen tay mu nek barab sangam mu ñew dakar nak di la muy fi andi waleb jank nga ne ko ki kum don mu ne diw la kuy yaayam nga ne man soko waccion fofé man nga dugg ci dom ja soko defé nak aada moy jima jog dal ci sa kaw ne la li nga def du nonu waye aada ak islam duñu ben jigen joji dal li fek joté wulen domam ji dalay dagan mom la wax legi bu fekke tak nga nak dom mom bokay tak rek ndey di la haram ndey nak soko takke bala la dom haram da nga joté ak ndey ba nopi muy ndey di nga xamne mo jur dom ju jigen joji Allahu akbar wa aramna batay halailu abnaikum sen jabari dom ju gor allazina dom ju gor ju nga yor yi nga xamne nak min aslabikum ñu gujju ci sen ndig manam dom ju gor ju nga xamne yow ci sa bop ya ku jur ci sen ndig bu fasé jabaram joju da la haram amma nak su fekke nak daf lay wax papa rek wala najay wala yoyu jabaram bu tassé so beugé takbir nga tak aramul islam aramul ko wa aram na batay an tajma'u ngien bolé baynal ukhtayni digënté ñaari sœur tak ñaari jigen yu bokk ndey ak bay mba ndey kep mba bay kep nga bolé len ñuy sey lolou dafa haram illa ludd ma qad salaf la nga xamné wessu won inna allaha yalla kana nek na ghafuran di balikat rahiman di ko bari yermade Allah kana nek na ghafuran di balikat rahima di ko bari nek na ghafuran di balikat rahima ghafuran di balikat rahima di ko bari yermade yalla ñu balti yeram ñu wa aramna batay al muhsanatu jigen ñi ni ci sey wa aramna batay al muhsanatu ñi sañewu men ni sayete bok ci jigen ñi bepp jigen bo xamne daana ci bumuk sey dafa haramatak wala fasé nañ ko waye iddam jeexut

fiir ko wala yooyu, waaye yàlla nee na ko dee man miir. Wallatii lam tamut fi manaamiha it, kooku mooy na ci roxam ba tey. Bakkan ba nga xam ne dafa tëdd war a nelaw, la ñuy rocc ca moom ba mu nelaw it, yàlla nee na man mii la. Kon ñaari affaire la. Dafa am loolu buñ ko roccee mu dee, ak loolu buñ ko roccee mu nelaw. Xiina mawtiha ak fi manaamiha. Tey jii ci guddi insha allah bu ñu tëddee xiina mawtiha dana am, fi manaamiha dana am. Waaw, moo tax fa yumsiku allati qadaa alayha almawt. Bu bakkan yi jógee fii dañuy fekki suñu borom tabaraka wa taala fa mu nekk, wala boog dañuy dem arash, ruu yëpp nekk fa. Ba booru xëy na ay 4h30 ruu yi ñibbi si. Ko defee Bilal yi daal di yeewu noddi, iliman yi yeewu yeesal seen njàpp, tabarakalla technicien yi daal di yeewu, oto yi jël si leen ñu ñëw ci rajo yi, tabarakalla oustaas yi yeewu di préparé leçon yi yëpp. Léegi nag foofu ruu yi di ñibbisee fa yumsiku yàlla tiye allati qadaa alayha almawt, ruu gam dogal ne day dee, kooku moom bi ñibbisi ci borom foofu la ko yàlla yi tiye. Cetetet wa yursilu al ukhra, mu yebal beneen bi nga xam ne dafa war a yeewu, ila ajalin musamma, waaye ba beneen app nag beneen yoon. Inna fi zalika la ayatin li qawmin yatafakkarun, lii day kéemtaar nañ ci yoo xam ne gii képp kuy xalaat war naa yee bu baax a baax. Dinañ ci dellu si waat insha allah ci suñu darsi bii di ñëw ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. Teg leen seen baaram ci ay ñun fukk ak ñaar ci suratu az-zumar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñi déglu, assalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah. Mbokk ñi déglu, ginnaaw ba ñu santee yàlla subhanahu wa taala moom mi ñu may ñu am ak wér ak talko ba toog fii ni ñu ko toogee woon ci ajjuma ji weesu, yàlla ñu ko mayaat may leen ko yéen ñi déglu. Ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee zumar, mu di saar bi nga xam ne mooy fanweereelu saar ak juróom ñeent ci alquranul karim ci niñ ko defee ci kaamil bi. Jàngoon nañ ko ba am ci ñun fukki aaya ak ñaar, ba ba dellu siwaat ci aaya ji muy fi suñu borom doon waxe allahu yatawaffa al anfusa xiina mawtiha wallati lam tamut fi manaamiha fa yumsiku allati qadaa alayha almawta wa yursilu al ukhra ila ajalin musamma inna fi zalika la ayatin li qawmin yatafakkarun. Suñu borom ci aaya ji dafi jàngale lu am solo ci wàllu dee. Mu la fi wan ñaari dee, deegu ndaw ak deegu mag, al wafaatu al kubra ak al wafaatu sughra. Al wafaatu sughra muy deegu ndaw gi guddi gu jot ñu def ko, bëccëg léeg-léeg ñu def ko, ku sonn def ko, loolu mooy al wafaatu as-sughra. Al kubra nag bu ci nit demee muy dee gi gën a mag, moom danañ ko mën a jële ci kër gi yóbbu ko ca morgo ba, sàng ko jullee ko, sul ko ci mpaxte du yëngutu. Waaw, maanaam gu ndaw gi bu la dalee yu baree bari doo ko yëg, waaye am na foofu buñ fa àggeeg yow rek nga yëg ko. Moom deegu ndaw gi mel ni suñ la tuuroon ndox mu sedd, mel ni buñ la dóoree, mel ni buñ waxee wax ju kawe, ndax nopp da dul dee. Moo tax bu deegu mag gi nag moom yu baree bari mën nañ ko def ci yow ndeysaan te doo ko yëg. Deegu ndaw gi nag mooy tax nit gëm deegu mag gi. Al wafaatu sughra mooy liy tax nit gëm al wafaatu al kubra. Ki lay fekk ngay fa ba ngoon jot nga reer ne ci salal mu am lu mu ropp ci yow, nga nelaw bay léeg-léeg nga romb julli fajar, kooka lam rocc su roccee la ko gën a mag, bu ñu julli fajar doo génn sa néeg, doo génn sa néeg sa bopp, dañ la cay génne te itam xam ca mpax nga jëm nelaw yi nelaw gu mag. Waaye ki lay yee nag ci nelaw yu ndaw yi, maanaam dilloo si lam jëloon ci yow ba nga jóg, soo nelawee nelaw yu mag yi it bu delloo see lam jëlewoon ci yow nga jugaat. Kon nelaw, yeewu, dee, dekki,
le mo lay tax gëm li li mo lay tax gëm la li yalla neena Allahu yalla yatawaffa moy ray wala moy fat al anfus bakkan yep hina mawtaha ba nga xamene ma ngay de hina mawtaha ba nga xamne ma ngay de walati bakkan ba nga xamne lam tamuddehut yalla mo koy fat fi manamiha ci ay nelawum ñom ñaar ñep kenn ku ci nek yalla lay fat nga deg mu nan wa huwa alladhi yatawaffakum bil layl wa huwa alladhi yatawaffakum bil layl ibn kathir mu ne akhbara ta'ala bi annahu al mutasarrif fi al wujud kama yasha wa annahu yatawaffa al anfus al wafat al kubra كما يرسل من الحفظة الذين يقبضونها من الأبدان والوفاة الصغرى عند المنام مختصر ابن كثير تجوك ابن تلبا ختم نار تمير أكنيار فك أكنيار ابن كثير من اللي دايوان نيال مبيري موتي دخل نوكا نيخ دي رجي يمي رجي تنب موينلو moy am yamuy rocc ci mom moy fat way ñaar ñepp yalla manam su gudde fi mu nek ni suñu ruuy yeb suñu borom da koy rocc wala bok lamuy rocc moy rawhaniya wala nawi tuddu day rocc yeb yeb dañuy ci mom yeb dañuy ci mom ñiko yendo togn ñi yendo won ci liko neex ñi yenn won ci li len neex ñi doon jël yefi jaamur ñi fi nax nit ba jël alalam ñi fi njoj njaj nit ba lek lam yor ñoo ñepp seen ru ya ngay fanane ci suñu borom tabarak wa taala bu ñu demee mu xol len ñom ñepp ru yepp suñu borom gis len ci misal ñi nga xamni ñoo fay liggey yi al hafaza muy malaika yaak ñom seen ñoo ñepp gis len té ñi yeen ngo won li neexul seen borom su ngone bu ru ya démé ñu xamé leen waaw dañu gis jigéen ñi nga xamné duñ solo mukk bu ñu démé ñu xol ru yi dañ ñé dañ ñoy jigéen ñi dul solo aha ñu waaw ñu né ah xeyna bu ru yi delo ñu solo ginaaw faatu ñu fi ba yew xeyna ñu jàng ci dara ñi doon jël yefi jàmbur yi yépp ñu gis ñeen ru yele de ñom ñoy yeen ro jël yefi jàmbur ñu ru yele nak ñom ñoy carte kat yi goor ñi bañ dépense ñoy ruyele nga xamne ku leen la dépense ñu lank jigeen ñele nak ñom ñoy ñi wañu seen dépense jëkër yi ru yépp nek fa yalla mu ne fa yumsiku yalla tiyé allati ru go xamne qada 'alayha al-maut dogal na ca dé bi ru yi démé kum soxla ray fofu lay waxé malaaka yi numéro bele lan la ñu ne ko bele dé moy 14.4 wala 5 mu ne jël leen bu mu dello ruugale nak ñu ne gédé moy ru sang mu ne bu mu déllu duñ ci wax sax gédé moy ruuhuk diw ndax fofu touré du fa soti ni ay raqmu rek wala numéro ya kitabu marhumun yashadul muqarrabuna numéro yi rek ñoy kont su ko defé fayumsiku mutiyé mom yalla allati ru ya nga xamné qada 'alayha al-maut dogal na ca dié motax sa buñ nelawé yew rek guddu gu joddal am ñu gennadul li gëna gatt guddu gu jodd rek dana am ñu gennadul motax bo nelawé yow be fajar ñu la as-salatu khayrun min an-nawm nga juk andak sa ruh delu wat ci jakka ja te gënul lo fi aduna yow day war nga sante suñu borom def ñaar rakay fajar def ñaar rakay suba te it xey ci liko neex fas ci yena gont te xamne su ngone sa ruh dana delu wat te bu ko neexi boole ko ci ruh yamuy tiye te kenn du ko mënal dara say mbokk duñ ci man dara wayursilu nena mu yebal mu delu ci wat ci aduna al ukhra yenen ruyam dugulul ci ñom de waaw wayursilu mu yebal al ukhra yenen ruyam dugulul ci ñom de ñom ñu bayi len ñu delu ci ru gu ne delu ci sa bir yaram ma nga nekkon te genn ru du jaawale sa yaram man suma nelew bay yew sama ru du dem ci yaramu tab juhani ak ruham mom du ñew ci sama yaram kenn ku ne sa ruh sa lañ delewon ci yow ma ngay delu wat ci yow nun la ko tabaraku taala bi dogale wa yursilul ukhra waye amul kenn ku muy tiye sa ru nak andil la geneen
ni lañ koy defé rek fayumsiku lati qada alayha almaut wa yursilu ukhra fayumsiku lati qada alayha almaut wa yursilu ukhra non la koy jappé rek ba kañ ila ajalin musamma ba ci app bo xane bi mom lañ appalon roogi ne ko ñaati yon nga dem arash dikkat mu ne dem nañ nangam yon ñu ne ko bu tay bi moy sumu jëntal yon allahu akbar kenn ku ne natal nañ la say nelaw ni mi tollu su jeexé luto nelaw ludul nelaw yi mag ya kenn ku nek natal nañ la say nokki ni mi tollu su jeexé luto noy kenn ku ne natal nañ la say tibi ciep say tibi lek say gut yi ngay nan say jeegu yi ngay dox lu ci jeex lu ne noppi nga ko def dut loko def ya aksi nga ci al ajal al musamma ca nga aksi motax fa nga yem so febaré ya xam so febarut ya xam lol dal lu yittel suñu borom tabaraku taala liko yittel dal moy al ajalul musamma aksi nak roga mom dañ koy tiyé motax febar ak ñak febar mo ci bokk ya inna fi zalika nek na ci doxalin wi inna fi zalika nek na ci mbir mi la ayatin ay mandarga yu woné lutax ñu ragal yalla inna fi zalika nek na ci li la ayatin ay mandarga yu woné lutax ñu ni wara taxaw ci ndigal suñu borom waye li qawmin ci nit ñoo xamne yatafakkaruna dañu jëfëndiko seen xalaat kep ko jëfëndiko xalaatam de li warna tax mu ragal yalla baye ay teram tay jëfë ay ndigal kep ko ragal yalla waye ku ragal yalla ku nekk nak li du la war ndax waya tajannabuha al ashqa alladhi yasla an nar al kubra ku nar dem sa wara ku ne kenn mu la war bu ñu def warate do ko deglu yenen mo lay gëna saf ci warate suratu zumar ay ñin fuk ak ñaar yalla ne ami taghazu wala nit ñi dañoo jappé min dunillahi lenen luddul yalla shufa'a ñu len nara ñaanal intervention ëlëk wala ñu len nara ram ëlëk te du yalla xol neele awlaw kanu ndax bu fekkone yoyé dañoo nek la yamlikuna shay'an mumunu dara wala ya'khuluna tikhluwunu yalla mune nax kenn ci yeen nanguna dem ci ku momul dara amul xel ngay ñaan ci mom shufa waaw kon yalla tabaaraku ta'ala fi mi ngi fi wax ak dooma adama mi ngi fi wax ak nit ñi nga xamne dañuy jël ay hayawanat di jël ay bant di jël ay yenen ak lenen diko def lo xamne ay shufa'a lañ yatlubuna minha shufa'a muni amittaghazu min dunillahi shufa'a gis nga tabarakallah xale bi ni ci kër gi so jele yar top ko fas ko yene dor mbollem ñu ci kër gi dina len xet du laqku ci papam du laqku ci tantam du laqku ci najaayam ca mamam lay laqku ji xale ndawi xale bo ci jël yar rek ca mamam lay laqku ji ndax xam nañ ni kër gi mam fi gëna yëkëti kur mag ndax bay ak yaay kër gi am na koy filif ñu koy wax mam so xello gonu go dag yar wuti ko rek mu wuti mam motax ñi wax naan yar mam baaxul ci gore mu rek lay tek yalla itam nak lool lay bëgg ci ñun lu lay bëgg ci ñun motax mu tek ci qulillahi shafa'atu jami'a qul nalan lillahi yalla momom ash-shafa'atu amran jami'a lepp la yamlikuha ahadun illa Allah ta'ala wa la yastaji'u ahadun an yasfa'a illa bi ithnihi nudul ci ndigalam su joxe ndigal nak ñako wara def ñep am ko tabarakallah ñu ñu wara ram ñep am ko waye ba'da iznihi man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi ithni koku may suñu borom tabaraku ta'ala yalla lahu momom mulku samawati momelu asaman wal ardi momom mumelu suuf nguru asaman moko mom nguru suuf moko mom al baghdawi muné huwa ta'ala malikul mulki kulli la yamliku ahadun an yatakallama fi amrihi duna iznihi wa ridha tafsir al baydawi jukib ñaarel khatum temer ak juroom fuk ak ñent muné yalla mu kawé mi momom nguru kenn momu ko kudul mom
kenn sañ ta wax ci luddul mu jox la ndigal su yowmal qiyamati lahu mulku as-samawati wal ard motax do deg mukk ñu ne yalla manda ma ngi bëgg jeex campagne bi kañ la do ko deg suñu borom do deg ñu ne yalla tabaraku taala tam suba lay tambali meeting yi nangam nangam ak carte yi nangam yalla lool do ko ci deg mom nguram gi mom moko mom tabarakal malik yawmiddin motax ñukoy jang ci suratu al-fatiha thumma mune ginaaw ga ilayhi ci mom yalla turja'una lañ leen di dello yeen ñet masirukum ilayhi yawm al-qiyamah fayahkumu bainakum bi'adlihi wa yujazi kullan bi'amalihi yalla ñun ñet lañuy dello ci mom mu atti suñu digënté kenn ku nek mu fayla la nga xamne mom nga doon jëf suratu zumar aya ñen fuku ak ñent tabarakallah nima koy waxe sa suné rek sa bo ubbe radio rek deg ñu jang aya daldi lim aw gaay jangat aya liñu tuddé taggé ñoo ñeñ ñu taggé bu laaj fuñu jëm ilayhi ñinga jëm fa yalla subhanahu wa ta'ala tay dañoo doxé li ñina seen ginaaw rek way ñun ñepp ñoy top ci seen kaw motax ku dem ci khabru la ngay wax moy yalla ñi dañ ñoo jitu way ñi ngi top ci seen ginaaw yalla neen wa iza zukira allah buñu tuddé yalla wahdahu yalla dong nga dal ni la ilaha illallah ci kanam mushrikuni la ilaha illallah wa iza zukira buñu tuddé allah yalla wahdahu mom dong ismaha isma azzat ba bu naqare tuddul ndax araf yu jegente yi ci walu waxinu walaf ne du ci arab isma azzat mune day dadi daw dadi lemu qulubul ladina khulum molem ñi nga xamne la yu'minuna bil akhirah gemuñu al-akhir fep fo degge batul la ilaha illallah mushrikun yeb dat ne ñom sen xol dadi foñu tuñu ko nangu bat bubu di la ilaha illallah la rasulullah don woti ci makka quraysh nako duñ ko wax mukk bubu bat duñ ko wax mukk ñu ñew diko wax bu mu yokku ba bari ba bisu tay bi am nañu ko waxut fofu ci dekk ba bisu tay bi am nañu ko waxut wa iza zukira allah wahda isma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah ñoñu nun rek lañu mel sa bo tuddé len yalla dong in qabadat wa nafarat min shiddati al karaha qulubul haula'i al mushrikeen wa iza zukira alladhina min dunihi buñu tuddé yenen ya nga xamné nak du yalla iza hum yastabshirun ñu daldi bëgg daldi contane so tuddé xërem bi mo def li taw bi xërem bi ko indi tabarakallah bi bam duggé ci xambe ya ko daanel bañu def nangam tu nungu ci bokk gis nga ko moko def ni néna yastabshirun ñu daldi bëgg waaw ñom ñep ñu daldi bëgg ndax la nga tuddu te du yalla kesse xama bo tuddé yalla kesse nak ah xol yu bari mom man nañu gantu ndax dañ lay wax né yalla kesse dedet yalla ak lool lañuy wax tabarakallah lu am solo la suratu zumar aya ñun fuk ak juroom yalla neul qul waqal ya muhammad allahumma yaw yalla fatir as-samawati yawmi bind asman wal ardi te bind suuf batu fatira nak bind gogu moy bind gog dang ko bind te gise woko fenn lol la fatiri di tek moy ko xamne li nga def yow ya ko xalat ci sa xel genne ko genne woko ci xelum li kenen do ma dama yi suñuy defar ay mbir ñaare nit day defar men mbir nit jël te mbir ma defar lenen wala nit genne xalatam xalat bobé nit jël ko xalat bobé nit jël ko ñuy jëlante xalat yi suñu borom day woné né asman ak suuf dulum royé fenn ñun nak

0: ila azabi yawmal qiyamati ngir mucc ci mbugal mu metti mo bu yawmal qiyamé wa badalahu ndax te dafa feñ ci ñom minallahi jogu ci yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibuna neku ñu wandiko yaakar waaw yu ko dafa jep fuñ ko feegé wut waaw wa bada mu feñ lahum ci ñom ñaan togn minallahi baye ko len ci yalla nañ djegge won baxu yalla nañ djegge won lewetuk yalla nañ djegge won yermande yalla mu joge len ci yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibun yakaruñu ko won nekkuñu won diko yakar zahara min anwa'il 'uquba ma lam yakun fi hisabi ñu defene li dal de suñu ko tek motax abu sa'ud muné wa hadha ghayatun min al-wa'id la ghayata wara'ah ونذيرها في الوعد فلا تعلم النفس ما اخفي نين ايجي و دهلي بيتي يالا دهلي امول بن دهلي بوكو فيتي غيناو من واي ديغي بي يالا ديغي تي فلا تعلم النفس ما اخفي لهم من قرة اعين من ايجو جي بن ديغي فيتي وكو غيناو تفسير ابو سعود جوكيب نينتل اتوم نيت تيمير اك فوكو ak ben wa badalahum min allah ma lam yakunu yahtasibun ndax nit ñom def nañ def nek yalla mom dafa bari yel ma nek bakum xass bind rek nopi na ci yow lool la nit yaakar def nañ ne kum xass bind rek nopi na ci yow legi fi lu nit saggan teewul ngir ñam ku bax nga waaw lu fi nit saggan rek bo la ci ñu la ku bax la mo xam na nga yalla santani mo xam na nga lok mo xam nangul yunit bi santane mo xam nangul ko mo xam yaang ci sunnam yunit bi wala nekulo ci ñom dal ku laaj rek ñu diiw ko baxal motax bañu demé yamal qiyam ba yalla andi mugal yimet yi ñu gis fa lo xamne lam yakunu yahtasibun nekku ñu won di yaakar ne li mom seen borom tabaaraku ta'ala dañ ko tek wa badalahum mu feñ ci ñom sayi'atu ma kasabu li ñaaw liñ doon faggu lepp dal di feñ lu ñaaw liñ doon faggu lepp dan ko xeb ndax aduna daf ci am bakkar yo xamni bare nit ñi dañ koy xeb wa bakkar yu bari bakkaru di kafé lu dul deug bakkar di tiaxane lu dul deug yoy yeb bakkar yoy nit ñi dañ koy xeb yi dëkk yamal xiyamati ñu la acc bakkaru di yeexa julli bakkaru di ko gaawal yoy yeb nek ay bakkar bañu ko dajalé nak mu bari lool ndax bakkar yu bari rek nekup jël motax aisha dan wax ne yunus ne bu len di xeb tiyaba waye bu len di xeb bakkar ñom ñal ñep ben bu ci nek ëpp na xeb wa haqa bihim mudad yey ci ñom wacc makanu la nga xamne nekkon nañ yasta'zi'una don ko foye yasta'zihuna don ko chaqane te moy li nga xamne moddi alquran foko masana tud rek am ño xamne defene mom du dara wala bok ay chaqan lak ay mbir lolé yamal qiyamati mu ñew dal di wacc ci seen kaw suratu zumar ay ñen fuk ak juroom ñatt yalla neena fa iza massal insana dur da'ana fa iza massa sabulale al insana nit dur lor wa tuti da'ana mu woñu ñun yalla wa fu mu tegi nit lu metti rek mu ne da'ana mu woñu ben mu tek ko febar wala jaxle mbab ñak da'ana mu woñu bu examen di bëgg jup isa masal insana bulale nit durun njaqare ci ne du at ñak yoyu neena da'ana mu woñu jakk yi fess del fa isa masal insana bulale nit durun jaxle nak election ya ngi bëgg jëge ci da'ana mu woñu jakk yi fess del fa isa masal insana durun bulale nit lor neena da'ana mu woñu di maana nit ki sa bu ko yalla tege len ci njaqare wala ci ñak wala ci yu demé ni ko yoyu rek neena da'ana mu woñu mu dadi wo suñu borom motax su jaxlé tabarakallah ak jaamu yalla yomb ko su febaré ak jaamu yalla yomb ko su ñaké ak jaamu yalla yomb ko yoyep len lu ci nit def rek ak jamu yalla dal di koy yomb. isa masal insana durrun da'ana mu daal di ñuy wo mu ne suma ginnaaw ga
1: moo tax nga nango nga mën a jàppee sa wër taxi bi ab surga ba doyal ci moom bàyyi ko mu seeti keneen. Su fekkoon yoruloo lenn ci wërsëg doo ko def. Yàlla mii sëdd la wërsëg yi nag naxnu qasamna baynahum maisatum fi lxayaati dunia. Moo tax ba am na koo xam ne mi ngi taxaw di waxaale ngir fukki dërëm yum ñibbee. Am koo xam ne kii moom pensam mat na. Am koo xam ne kii moom du dugg ci oto yi mag yi taxi lay jëlal boppam. Am koo xam ne kii kalandoo lay soxla. Am koo xam ne kii yooyu paas yépp amu ko moom day dox. Am koo xam ne kii oto bi mu war moom daf koo moomal boppam waaye deesut. Am ko am oto ba moo ko moomal boppam te bu bees la ku dem démb la ko wàcc. Tabarkàlla noonu la yàlla séddalee wërsëg yi moom jàlla jalaaluhu wa azza kamaaluhu. Noonu mu koy séddalee nag moo tax ba bi mu gisee al walid ibn al muxira ca mag xam na mel xam ba kanam xam jikkoom mu gis itam urwat ibn mas'ud xam na mel xam jikkoom mu gis muhammad sallallahu alayhi wa sallam am lu muy yónnee yàlla xam na ki mu koy jox ci ñett ñooñu mu tan rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jox ko lam ko jox naxnu ñun yàlla yàlla nee na qasam naa baynahum maisatahum ñooy séddale ci seen diggante seeni wërsëg fi lxayaati dunia ci dunduk adduna gi wa rafanaa ñooy yëkkati baadahum lenn ci ñoom fawqa baadin ci kaw lenn lu tax na darajaatin ay daraja ci wërsëg kii ëppale kii ki ñëw ëppale ko ki ñëw ëppale ko ki ñëw ëppale ko ndax lan liyattaxisa ngir mu jàppe baadahum lenn ci ñoom baadan lenn suxriya surga mën nga ne suxriya di ko reetaan ci ne maa la ëppale tabarkàlla waaye jàppal rekk baatu suxriya surga tabarkàlla mu gën laa yomb di maana min atafqir waaw suxriya bi dammi siin min atafqir bi maana al istiqdam laa min asuxriya bi maana al hëz tabarkan la nee nag la ko nit ñi doon miine waaye nii la surtu suxruf aaya fanweer ak ñaar ci la ñu toll wa rahmatu rabbika si yër ma ne borom xayrun moo gën mimma yajmauna ci lépp lu ñu dajale lépp lu doomu aadamay dajale ci poñ-poñoori aduna aduna mii nga xam ne day jeex lu loolam man bari bari bari nu man di toll rahmatu rabbika xayrum mimma yajmaun sa yër ma ne borom moo ëpp moo gën a bari moo gën a baax lépp lu ñu dajale yàlla nen walawla an yakuna annaasu su bañu toll nit ñëpp nekk walaw laa an yakuna annaasu su bañu toon nit ñëpp nekk ummatan waaxida wenn xeet daje ci wedd yàlla su bañu toon loolu la jaala dana def dana defal li may yakfur birrahmaani képp ku weddi yàlla mu defal leen yi buyootihim seen néeg ya suqufan ab teeraas min fiddatin ci xaalis mu ne suma bañu toon ñëpp defene ñi am dama leen a bëgg kon nee na ku ko weddi jaral na ko bi nga ko weddee mu defal la sa néeg teraas bi nekk xaalis xaalis bi ñu takk nii wa maaarija escalier yi nekk xaalis bu ko defee aleyha yasaruna ca la ñuy yéege di yëg ca kaw étage ba waaye yàlla xam na ne su tàmbale woon fi ne ku ko weddi rek mu def sa néeg noonu feeg ñaari weer rek néeg yëpp nekk xaalis escalier yëpp nekk xaalis ndax nit ñi dañu daal di jàpp ne su boobaa kon nañu daal di ànd rek daal di weddi seen borom tabaraka wa taala yëfe daal di jaare foofa mu nekk musiba moo xam ne nii kenn du xam foo koy léegi wali buyootihim dina defal seen kër yi ab waaba muy ay bunt yoo xam ne xaalis lay doon wa sururan ak ay lal yoo xam ne xaalis lay doon aleyha yattakiuun ñu ciy soxoonu di nelaw mu ne su bañu doon ñëpp nekk yéefar ku ko weddi danga am lii ndax hadis ba nee na day law kaanat dunia tasinu inda allahi janaha bauda ma saqa kafiran minha jurata ma rawa akhraju tirmizi mune bu aduna amone poids la fu yo ab yefur du ci goox goox ndox yalla kon mune su bañu ton nit ñepp nek ay yefur ndax xam na ne xewal gi nit ñi gis ci nit ñi am am bi nit ñi gis ci nit ñi dina yobbe nit ñi leg leg bëgg and ci loola tax ñu fatte seen diine xey jaay ko mbañu gontu jaay ko bi aradin min ad-dunya qalil neena wasu khurufan su bañu ton nit ñi ñepp and wedd yalla yi day def seen nit yépp nek sukhruf fep rafet am or am khalis nama ko wax won ci tambali ba ci suratu zukhruf wa in kullun li lepp nak wa in kullu zalik li lepp mu la limal mudi terrasse bu am or mudi escalier yu nek khalis mudi buntu yu nek khalis lal yu nek khalis nit yep fess ak mel nena li lepp lamma mata'ul hayati dunya du daral ludun yobul aduna dong wal akhiratu al akhirah nak inda rabbika fa sabaram lil muttaqin ni ragal yalla ñokay mom suratu zukhruf aya fanwer ak jurom ngent ci sen baram ñi ñaan yalla aduma gi ñew ñu dajewat fi ñi ginaama ñu sante yalla julli ci yonentam bi sallallahu alaihi wasallam ñi ngi won ci suratu zukhruf mu di ñeen fukelu sar ak ñet bo tambule ca baqara jëm nasi ñi won nañ ba am ci fanweri aya ak jurom suñu borom tabarak wa taala di netali ak di jangale wa in kullu zalika lamma mata'ul hayati dunya te moy fi waxe ne su bañu ton ñepp nek ci yeufur ndax defé ne ko am xéewal mom la yalla bëgg ne na kon ku ko wéddi sa affaire baax sene lepp xaliss lay doon lepp urus lay doon lepp zukhruf lay doon mune way yoy yep mata'ul hayati dunya waye suko tambali won rek nga gis ñepp dal di nek ay yefur wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin wara tambali tay ci aya fanwer juroom ben wama ya'shu an dhikri rrahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin yalla ñal defal deg te defal ñu top yalla neen waman ya'shu kep ku dum moyo di gem loka jema sagane an zikri rrahmani bawon ginaaw fatliku yalla bawon ginaaw ñangalem alquran bawon ginaaw waratew yalla nga xamne sey mbir yalla bokkatu ja do ko laaj loy def do ko laaj noy defe so de liggey du la teureulal ni ngi koy defe do ko laaj so de denc soxna wala ngay wacc len loy def lu ne dal mirum aduna ak wa aduna nga cey laaj dal du moy suñu borom tabaaraku ta'ala sa len du deppok len mom terem bi yalla mu ne ko mel nonu nu khayyid lahu shaytana daran ko yombalal jox ko lok mom dañ yombalal shaytané mu am ko manam dinañu yombalal shaytané yi yoonu jot wa joju nu khayyid lahu shaytana ben shaytané dadi ñew dadi and ak mom fa huwa lahu qarin nek nak ab qaritam takalok mom ni bejjenu nak di takaloko nak fa huwa lahu qarin kon ko bëgg mu ci sétané ko moy rek zikru rahman day loy baye xel te moy jang alquran jëfé alquran di la fo tollu su ko défé sétané dootul man ci yow dara so soré yoy nak sétané mom légui suñu borom néna nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin nuhayyi wa nuyassir lahu shaytanan la yanfaku an alwaswasa wal ighwa la nax ko jange surtu albaqara bashni baram tabaaraku ta'ala dimimal sulayman wama kafara sulayman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr
0: di wax ci walu njabar da ca waxon ne kenn munta njabar kenn japp ko lor ko ca illa bi iznillah illa bi iznillah je fofu moy ji moy so sagane ba yalla genn ci sey mbir genn la ci programam su baba nak kula jabar japp la kula liggey japp la illa bi izni waye budé ci walu yoyep defuloko yalla neena mom kenn du ag ci mom wama hum bi darrin bihi min ahad ko xamne ki nak shaytan nek na sa qarin sa lankalo sa qarib wa innahum tanyam shaytan kun jekku ci nit ñi la yasuddunahum dana ñu len galankor anis sabili badun jaar ci yoon wu jubbo an tariqil huda shaytané ko ko yalla bayyel ku nek mu galankor sey mbir lu to tege anis sabili ci yoon wu jubbu nga xamne moy an may jubbu aduna ak njibuk al-akhira sa'adatu dunya wal-akhira la koy maye duto ko am wa yahsabuna ñom ñe sheytane galankor ñi yaakar ne annahum muhtadun ñom lañ nek modi njub Allahu akbar sheytane lañ di galankor dox sen digeunte ak l'islam dox sen digeunte ak as-sabil dox sen digeunte ak mbax ñu ne ca lañ ne sheytane diko rafetal ba yahsabuna annahum muhtaduna ñu yaakar na ñom li ñu nek ak ñub bari na lu nit di nek lo xamne sheytane koy rafetal ci mom di lay ni bu yagg ci ginaaw bo ci masana dem du rafet du bax ci ndaw ku baxlu ñu ñew tay rek mbir yi melni ñepp dafa bax dafa xew ñepp and ci lolu sheytane def rek la tabarakallah gisaa nga ño xamne duñ sol yire ben yoon duñu musoo waye rafet na legui lutax ndax wa yahsabuna annahum muhtadun shaytan ko rafetal dew goor ko jigen gisa nga ño xamne seen dund gi yeb moy nax nit ñi jël li ñu am rek tabarakallah tek ko ci fexé bu nit ñi legui so waxe ñu xaliss kenn du ko liggey dem ko lijeenti wa yahsabuna annahum muhtadun ne ci rek yalla neena hatta iza ja'ana bidik nak fi ci al-akhirah hatta iza ja'ana ba benn bis ñu jël kooku da meloon noonu yóbbu hôpital mu tëdd ca lal ba ma koy seet si muy wax ba mu jàgg benn bis ñu ñëw waxut ba mu jàgg la newoon ca moom taxoon mu doon dund ko wax daa di génn ñu jagatoo def ca morgo ba hatta iza jaana mu tege ca yoon wa wuti alaxira wuti albarzak ñu gas am pax dugal ci biir wañeeku dem ci kër ga toog yàlla mu ne su agse moom ma àndoon ak sheytaane xaale mu ne yaa lay ta aka neexoon bay nii sama diggante man ni kii wa bay naka ak sa diggante yow sheytaane mii bu'dal mashriqayni soreeg ñaari penku yi aka neexoon ni ñaari penku yi soree ma soree ko woon ak yow ndax fa bi'sa al-qarin yow andandoo bu bon nga nit ki mooy wax sheytaane mam àndaloon noonu surtu zukhruf aya fanweer ak juróom ñett nit kee ànd ak sheytaane ba noppi dem àlaxira di ko rëccu te yàlla nee na li tax mu ànd ak sheytaane moom moo fi bàyyi yii tax a mucc ci sheytaane waaw benn saafara rek mooy saafara nit mucc ci sheytaane mooy alquran Cheikh Al-Hadj Abdul Aziz nee na benn buum la rek bu ñu yàlla yoor ñun ñëpp ñu nekk ci teen bi ku fi bàyyi buum gi doo génn ku bàyyi buum gi nangoo cee jàpp doo génn ci teen ñun ñëpp ñu ngi ci biirub teen suñu borom yoor ñu génn buum jàpp ca cat la buum googee mooy alquran buum googee mooy cat la ne ci ñun lenn cat la nekk suñu borom kii nag dafee bàyyi buum gi jàpp ci buum ak seetaane mu amat ko gàllankoor ko ba mu tegg yoon wa te yaakaar na mi ngi ci njub ba mu demee yowmal xiyaam nag mu leer ko ne nekkutoon ci njub mu ne yaa layta bay nii wa bay naka bu'da almashriqayni fa bi'sa alqarin almashriqayn nag waxinu arab la ñaari penku waxinu arab la dina wax ñaari omar boo demee ci tabar yi day wax ne wa haha min baabi taxlib kama yuqaalu alqamarani walumarani walabawani فغلب هاؤنا المشرق على المغرب تفسير تبري لا نكوخ modi arab day wax ñaari wèr muy jant beug wèr bi ñaari omar muy omar ak abou bakrin ñaar al abawani ñaari bayyi ñaari bayyi muy nday ak bayyi motax mune ñaari penku muy penko ak saw ki dafa ñew yowal xiyam neena su sañon digënteem ak shaytan mi ko sank tol ni penku ak saw tol ni penku ak saw seen digënte sore non waye shaytan duñ ko sore non do dem ba bobu rek nga ne ak neexun ñi sore mak yow tabarkalla ben nit da doon wax ci ndiarim aus billahi min shaytanir rajim ne lañu mam borom tabarakala am ko deggu ko ne ko lo ci jiblu mu ne ko tagale wax shaytan mu ne ko bayil yefum bayil yefum so bayil yefum rek mu bayil nga dem mu dem waye li feek ya nga yor yefum nak muy top sa ko na la jox ma sama yef suratu zukhruf aya fanwer ak juroom ñet yalla neena walan yanfa'akum dulen jariñ al yawma tay reccu walan yanfa'akum wax joju du jariñ al yawma tay walan yanfa'akum ya layta du jariñ al yawma tay izalantum ndaxte da ngeena toñon ci aduna annakum yeen nak shaytané ak ñako nangul yeen ñep mushtarikuna fil azab da ngeen di bokk nek ci mbugal gi yalla ñu jallu musa walan yanfa'akum al yawma izalantum annakum fil azab mushtarikun yen ñeppay bokku nek ci mbugal gi yow nit ki na mu setané jaddal la ak setané mom mi la jaddal ndax setané mom noppina dugg sawara wacc na ba nopp afa anta mo ndax yow muhammad sallallahu alaihi wasallam tusmi'u man nga fexé ba deptel warate as-summa tax ndax man nga fexé ba kutax nga wax bu mu degg la awwala ba tahdil umya ndax man nga jubanti gumba waaw lolou wax la ju am solo afa anta tusmi'u as-summa kutax ndax man nga warate ba mu degg ko aw tahdil umya wala nga jubantiku gumba waman kana fi dalalin mubin ak ko xamni ki ci sankute gu leer la nek ndax ñi man nga ci ñom da kutux moy ko xamni ki sank la ñi nekkon ci ay noppam ba doon tax muy deg dafa dañ yalla kum sak ku ne dafa am lu bind ci biiru nopp wala ci sa biiru yaram nek ay semil yu tax nit di deg bu lola jexé kenn munu ko fajj du docteur du kenn du ben borom xam xam bu meuna defarat yoyé nek ñu bëtt li ci nek ci di war lu di waral nit di gis ne ci yaram wala ci bëdd ya di ay millions millions sankhalé di dé sa bëdd yi di gën di nakari ñuy dé muy gën di nakari ba bangi jënd ay wër bis buñ ne mes ñom ñepp jeex kenn mënu ko andi waat yalla mu ne yëneent bi nak ci misal ndax ku mel nonu mën nga wax mom bam deg noppé ne ta rouss mënu ko nak nonu ku gumba mënu ko wax xolal li li ka rafet bam gis ko mënu ko wa man kana fi dalil mubin mufassiruna yi ñu ne li day dalal xelam yonent bi sallallahu alaihi wasallam daan gor gor lu lol ci wo nit ñi ilal iman waye ñukoy gën di soy di gën di gumbu gumbalu di gën di tax taxlu yalla wax ko li da ko bu yeba nga gor gor lu waye cey ñi ngay wo ak ñu jafé wo suratu zukhruf ay ñeen fuk yalla mu ne yonent bi sonu nga lol fa imma ben naksu la nexe nazhabanna bika ñu jëlé la aduna yobbu la alakhirah nga noppalu manam so di legge ci diine sonu ci laal bam jaral la gedd yalla neena sulan mu ne ko sulan nexe mana la fi jël fa inna minhum muntakhimun ñom de lu yag yag dana fay ci ñom soko fekke ak soko fekki wu ñom li ñu lay def ni mu la naqare nun la ma naqare bu la nexé nak yow mën na la fi jël yow nga noppul te bayyi mak ñom fa imma nazhaban bika fa inna minhum muntaqimun su ko defé ñun mom lu yag yag man yalla dina leen buggal so téwé dina leen buggal so téwutit dina leen buggal légui nak su la nexé fa imma nazhaban bika fa inna minhum muntaqimun tabarakallah muy lu am solo ci walu wo awwal bab nuriyannaka alladhi ñu won la li nga xamne wa'adnahum dib nañ leen ko nga diko fekke lu jitu koy ginaaduna fa inna alayhim muqtadirun ñom ñep jekku nañ leen ñom ñep yalla mune man jekku na leen ibnu abbas mune wa waw qad arahu allah zalika yawm badr mune lolu lolu ko yalla newon dina la ko won fa inna ali muqtadirun won nako ko kero badr won nako ko bu leer ñe nek jooni nit seeni fas mat seeni war way mat seeni ngannaay mat lañu yobbu ci xex ba mat jigen ñi and ak ñoom tabarakallah bari lol li len sar xolle ko way lepp dara manki wul tabarakallah yalla mi ne ko won aw nuriyan naka alladhi wa'adnahum fa inna alayhim muqtadirun sallallahu alayhi wasallam genn and ak ñetti témir ak fuk ak ñett wala bok boko ca bolé mom mu mat lim bobu fas yamatut war waya jasi yamatut tabarakallah lañuy yobbu matut fañu nekkon nonu ben gëstu ko bu mat nekkon ne liko jaaxal ci badar moy fas ya dong lañ doon nan nan lañ koy mëna amé waye téwul ba jooni ba le tempo ak ñett timir ak fuk ñett ray ci ñom juroom ñaar fuk japp ci ñom juroom ñaar fuk aw nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna alayhim muqtadirun ibn abbas mune qad arahu allah zalika yawm badr sadame ci ibn kasir mune al ma'na la budda an nantaqima minhum wa nu'aqibahum fi hayatika aw ba'da wafatika ben ñu mbugal len nga fekke wala nga ñaka fekke yoyep bu ci nek manam mune waye walam yaqbid Allah ta'ala rasulahu hatta aqarra 'aynahu min a'da'ihi wa hakkamahu fi nawasihim mukhtasar ibn kasir jukki ñet khatum ñaari témir ak juroom ñen fuk ibn kasir mune yalla lu jitu yoonte bi di genn aduna won nako ci nonam yi lu sedd xolam fab seenu nos tek ci loxom mu japp ummat fuko neex mu jeme sallallahu alaihi wasallam suratu zukhruf ay ñin fuk ak ñaar yalla ne ko nak yow muhammad sallallahu alaihi wasallam fastamsik tiyel bu deug ngeebal fastamsik olof day wax jappal ak tiyel ak ngeebal ak moyal japp tie ñep moy sene wa'tasimu moy len istamsik moy nebel xus nak mom moy jappal wala jël tiri bi di alquranul karim fastamsik lañu dig lañ wax yoonu tibina ko def te moy ñep ko ndax soko tiwut nit ñi dañ la andil yoy buñ la ko waxe dina la jaar nga bayiko ko fi mom te boko fi baye fo demati du fofa kon nak fastam sik na nga ngep bil lati uhiya ilayka yeen la wahyu tabarakallah masikan bil kitabi maska dariri bi yad al qaid al basir al mu'in lool la jang kat ba wax tabarakallah lool la serigne ba wax ma borom tuba dil anhu mune masikan bil kitabi maska dariri tiye ci téré bu baax tiye gumba bi yad al qaid al basir al mu'in ci ndiaccar lu ko fasiyene dimbali ci ay kambu yum dugg wala circulation ni gumba yi tiye ka koy dimbalé mune mu tiye ko non lutax yalla ne yonti bi innaka ndaxte yow ala siratin mustaqim yang ci yoon wu jub innaka ala siratin mustaqim yang ci yoon wu jub ginaaw yaa ngi ci yoonu jub nag la la teg ca yoonoo di alquran ngëb ko tabarkallah motax momit bamuy denkani diina bamuy dem mun addu alayha bin nawajis na ngeen ko ngank ci rok sen te sen bir gemmi ndax ku dugal baramam bu ko lokkar ci ngeen man ko mat fastamsik billati uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim wa innahu alquran nak la zikrun laka satiranga la yow muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li qawmika satiranga won nit ñi la wa innahu alquran la zikrun laka inna hadha alquran la sharafun azimun laka wa li qawmika min quraish waaw is unzila bi lughatihim wa ala rajulin minhum waaw innahu la zikrun laka wa li qawmika alquran teran sa teranga la yow muhammad sa teranga nit ñi la wa sawfa tusaluna dañu lan ko laaj nak allahu akbar la zikrun laka sa teranga la mom alquran laka jina ku yalla jakarlo di wax rek yow lay dal wa li qawmika alquran bu nekké ci deun teranga la ci kim nek teranga la ci ay mbokam alquran ku ko ma sa mokal teranga lay don ci yow tabarakallah motax ko dan jang do am diplome dedet ay classe dal dana am ci bir njangum alquran boy dal tuddu dongo tabarakallah am fo talu tuddu mor am fo talu tuddu kang am fo talu tuddu fure waw dongo mor kang fure buñu la kang moy mokal nga ko harfan bi harfin buñu la fure moy deg nga fiq bole ca buñu la tafsir nak moy tabarakallah man nga ko firi motax serigne ba tuddu tafsir maba jakhuba tabarakallah ca salum kon ak gorga tafsir ahmed dem sokon tabarakallah yalna yalla yok leni leer alquran la zikrullah motax ko ko ma sa mokal ci bi jamono melagul ni mu mel yayi epp teranga kudul yow kuñu masana mur nga tari tambule bakara so ñewé nasi tabarkallah ci bif du ngay samp keur am ci soxna am ci talibé barke top la ci bif da nga ko mokal mum alquran dekk bo dem bo jëlé ab yakh yakhu yapp koko jox rek mu togal la reer bu am yapp mom alquran ci bi nga xamé né mbir mi melagul ni mu mel boba tabarakallah non la mel ba tay ji nak lolou dañagul ci mom la zikrun laka mom rek ngay gis mom alquran ñiko mokal duñu am soldu te mana fay ñam soldu la zikrun laka mom rek mom alquran ci ngay gis ñiko mokal duñu am soldu waye mana fay ñam soldu cheikh alhadji abdul aziz daana wax ni wursak wi gëna tut ci moy mu xam bu wër de lu muy am so xamé ni bu wër de hé di nga xam li ngay am fofu la wax fi la wursak bu tut yeen waaw lolu jara bay xel ci wa innahu la zikrun laka wa li qawmika ak sa mbokk yépp tabarakallah wa sawfa tusalun dañu len ko laaj nak al-akhirah dañu laaj yunus bi alayhi salatu ne ko satara la joju yow loko defal dadi laaj nak xawmu ho nitam ni man nga ne quraysh ñep mbollem koy arab ñu laaj ko waaw yow alquran defal na la teranga ndax ci saw laak la wacc wacc ci kenn ci yeen ñu la mëna waaw yeen nak lu ngeen ko defal lolou dañ ko laaj ñep waye buñ ci joge dañ ko laaj julit yep nak yeen alquran lu ngeen ko defal seen teranga la woon ku mo sa juddu ci ñu tuddu ko ñakoy tuddu moy wa alquran ku genn aduna wa alquran ñew tabarakallah kuy xer wa alquran ñew kuy sey wa alquran ñew yoy yeb tabarakallah ñu waaw legi nak yeen lu ngeen defal alquran su ko defé ñi na ñun li daan nañ fa suñu dom ñu ndaw yi ñu jangalo ji len buñu mate duggu école ñu genn len ñu dem lolou day am nañ ko ci lolou dana nek ben tontu ñen ñina ñun day amon nañ serigne daara bu nekkon ci koñ ba di ñu jangal do nañ ca jaar ba ñu nekk gone lool nekk tontu ñen ñina ñun de suñu jakk amon na ben barab bu dal abalon nañ ko ben jangale kat mu nekk ben tontu manam dal ku ne ci ñun yalla dina la laaj lo def la alquran wa sawfa tusalu yow lo def la alquran ñine man mokkalon nako bakara ban nas ñi ne man day yëmmoon ci mokkal ko waaye dama ko doon jëfe baqara ba naasi lum tere ma bàyyi lum digle ma def ñi ne man dañoo mucc woon dama ci yaatum sama njaboot.

0: ang bana wa kon na ñabar la
1: manam wama anzalna ala ahli makkah kitaban qabla alquran yaqrauna fihi wa yatadarsuna alquran lu ko jitu makkah ben tere wacc fu won bo xamne bi dañ koy jang ba tax ñu mëna am xam xam sus alquranul karim alquran du lu wa makkah sus du lu yonent bi sallallahu alaihi wasallam du nit mana sof yonenti bi alayhi salatu wassalam li jitt alquran jangutun ben tere munewi wama arsalna ilayhim yabulun ti ñom qablaka lu jitt ya muhammad min nazirin ti ben yonent
0: kon man ngare abdul hijaz
1: makkah al mukarram yalla neena lu jitt muhammad sallallahu alayhi wasallam wati wu won tere yoni wu won yonent
0: yonent nak na fa xale ismaeil yonent toxal na fa njabotam ibrahim wa yonent bo xam ni ko yebal ne ko demal abdul hijaz ta arabia nga wax ñom lol la yalla ne mom amut bi jitu yonent bi sallallahu alaihi wasallam wa kazzaba yaddi allazina min qablihim ñalen jitu ñu jitu won ñi di wa quraish jitu won ni di mbok yonent bi sallallahu alaihi wasallam mune
1: wa kadzaba yaddi allazina min qablihim yalen jitu won wama balaghu tajatuñu mi'shara fukilu ma ataynahum walal joxon manam ñi nga xamni ño di weddi jamono tay nek ay mushrikuna nek ko faaru makka yoyu yalla tabaaraku ta'ala neena len
0: yeen ngi weddi
1: yeen wa makka waye yeen nit ñi amone amulen fukelam doola ji amulen ko won alal ji amulen ko fanu guddu wa amulen ko manam
0: ki weddi yalla ngir ne dafa am wala weddi yalla ngir ne dafa bari le
1: yalla ne ko joxon na aw gaay lu upp li nga yor joxon na aw gaay lu gëna yaatu li nga yor aw gaay jaar nañ fi gënon la gudd fan yeen ñi yeddi wa ma balaqu mi'shara ma ataynahum lañ leen jox dal boko xajum fucc xaj ben xaj ba min al quwwati fi dunya jotu leen ci non la ko yit ibnu abbas rajala anhu tafsire ma nga ca At-Tabari mune kon suñu borom mune wama balaghu mi'shara ma ataynahum jotuñu bo don xaj bir mo fuk ben xaj ba fa kazzabu rusuli te teewu ñu wedd sama yonenti alayhi salatu wassalam waye fa kayfa kanu nakiri tay bo fekke won bisu ma len di mbugal fa kayfa kan haula'i iza ja'ahum al'azab wal halak boko fekke won day kepp kuy weddet yalla nga ne ko bu wedd yalla suratu saba ay ñin fuk ak juro qul lil nit ñi inma a'izukum bi wahida dama len di war bi wahida ñu ci len ay ji di ay ñin fuk ak juro ben ci suratu saba da fay woné gattayu mission yonent bi sallallahu alaihi wasallam manam diru liñ ko fi yonni risala gi lim am ñaar fukki at ak ñet le dir bi am len donc taxonu ñew muni qul innama a'izukum bi wahida len rek la len di war len rek moma tax ñew an taqumu lillahi ngeen jog ngir yalla lolu modi nit fi nga xamne fi la nek di nelaw ci ne ko muti sawi fone yi di tekke te ci mu rafet nit fi mu nek di nelaw li ngay wara ñëk def boko de waxal moy ngay yego mo tax suñu goor ga ci lu ga serigne abbas radiyallahu anhu dañu lan wax ne waarate lum bari.

xam nga metro dafa rafet su ko amé du ko nangu yu bu ci bank bi daf koy denc neegam waye fim koy denc amna jinax yeug ni mom fimuy denc li baxul jinax ji nak nek ci di liggey momit mom muy liggey denc jinax di liggey di kecc kara bi nga xamé ni ñibisu jot na mu xet fam dencion fi ko fa dara lolu moy doma do buy jëf ti li ngay jëfël yalla tabaaraku ta'ala fim koy denc denc wut kon kuy defal yalla da ngay fexé ba jëf ti bu mu yaq moy bu ko sey diko sey yaq bu ko saw doxalin yaq lolu moy habita a'maluhum seen jëf sipeku yalla jël musa yalla neena alam tara khana gisu ila alladhina ci ñi nga xamne utu nasibam min alkitab jox nañ leen wal ci téré bi jox nañ leen wal ci téré bi yalla bi tabaaraku ta'ala yud'auna ñu di leen won ak ila kitabillahi jëme leen ci téré bi yalla li yahkuma baynahum ngir ñu atté seen digënté suma ginnaw ga bañ leen atté yatawalla ma ngay dumo yu fariqun ak groupe minhum ci ñoom wa hum ñoom de mu'riduna ñinga wone ginnaw modi dafa am ci ahlul kitab ñuma sa ñew ci sallallahu alayhi ne ko ñun de dañu am lu ñu tuddé nit ku ndialo ñaar lañ ñu bëgg nga accé leen té nak ñun nak gisunu ci suñu téré lu dut acte bo xamni dal moy acte son la waji sallallahu alayhi ne leen dem leen gën indi tawrat bu ñu ëndé tawrat ñu fekk ca rajmu ñu dal leen di rajmu bañ leen rajmo nak ñu dal di mer mer mom mo tax nak ya tawallaw nañ nga du moyu ko defé kon wahum mu'ridun ñanga wone ginaaw lank yalla ne xana giso ñooñu téré bi ñu yor fam tibé fala alquran tibé boole téré bobu ba nopi ñu wolen ci téré bëgal na atté ñu wone ginaaw zalika li tax nak ñu am fi dibi bi annahum ñoom dañu ne falu dañu ne ñoom lan tamassana an-naru sawara duñu laal illa ayyaman ma'dudat ludul ay fan yu niw rek nenañ dal sawara dañ leen laal ga waye fan yu niw lay doon moy 40 yawman ñin fukki fan muddati ibadatihim lil ajl jamono diñ jamu won nak wa nga xamne mo nekkon ci jamono Musa ñu ne sawara dañ leen laal waye 40 jours rek la leen di laal waye sawara al-akhiratum kum laal 40 jours dana day war lol lol ndax sawara aduna wi ku la fi digon legi 13 millions nela nak legi da ngay tie xalu sawara 13 minutes bo moytu do am 3 millions sax ndax xalu sawaram ñaari ko ne ko nijeel sanni rek ngay def waaw mom do ko tie diko wacc kon nak wax na legi sawara dana fa am 40 jours rek la fay am lol epuna rekku ndax fofa danaka ben fan sax epuna fa mo deg sax epuna fa tabarakal ñi nak leen ko yeb moy waqarrahum def leena war fi dinihim ci seen dine ji ma kanu yaftaruna ci li nga xamne mom lañ doon sax waye fa kayfa ci so gisoon isa jama'nahum bis bu leen dajale li yow min ci bis bo xamne la ray ba fi amul sik sakane bis ba dana ñew yalla nek bu keroge bo gisoon leen def dañu xamne sawara 40 jours la may lal ci ndu ko wax waaw waye nak lo gisul lu nek do xam nu mel lo xam nu tangé do xam nu mel modi sawara wé ci alakhira tang na tangor wo xamne ni sawara aduna tangé mu ñu suko misal danaka ci sawara wulé waaw tang na lol fa kayfa isa jama'nahum li yawmin la rayba fi bis bo xamne bi la rayba fi amul sikki sak moy sa su nek nga deg aw gaay yu fi rombu ñu ne ñu dem nañ tay ci suba amna ñu dem tay ji bo demon tay ndeysan ci hôpital ya leg leg nga fekk fa ño xamne leg lañ dem ndeysan amna ño xamne leg lañ leen rob amna ño xamne ña nga ci robu kay ba di rob legi do ma dem yeb ñi ngi andri dem la rebu fi amul sik sak ko xamne daf la fay fekk nga jek jek mu bay la fi di dem bu la waxe ni ma ngi dem barab sangam wala am ku la ne ki barab sangam la jëm koku melni tabaraku taala war nga gëm ni ñi da am fu jëm tay dama gis ne kep kuy dem seen bokk dañuy yox di joy melni affaire ba fañ jëm dañ fa sawur il va sawur wa yow fo xamne ku fay dem da ngay joy sey mbokk yi joy kenn ku nek bo fay bëgg dem da nga faju da nga dem hôpital fan da nga dem principal kenn ku nang ko séti pour baña dem fofa wa yow té nga waj ba jek ndax nga sawara ci dem nga fo xamni fi kenn sawuru fa mbokk yi lool jar na baye xal lool isa jama'nahum liyamin la rayba fi wa bu fet ñu matal nak ñu fay kullu nafsin bakan bu nek ma kasabat lam jëfoon wa hum te ñom nak la yuzlamuna kenn du len toñ yalla neen yamul xiyam bakan bu nek la nga jëfoon la lay fay bu mu sekk amul togn yalla do dem yamul xiyam nan la dang may muñal ba la 15 ak dang may muñal ba la fet dedet yalla kuni salam alaykum rek mu jëf ak ni mom kay yow la nga fa def kay mom ngay xam moy lan wa wajadu ma amilu hadiran kenn ko ne da nga fek la nga fa jëf mir bi kay moy legi ndax la nga jëf mom ñem nga ta dem wala ñi mo ta dem wala yoyu waye kenn ku nek ba nga fa fek la nga xamne mom nga bëgg mom nga fa jëf kon bi yalla jégué jogé ci ay yoyu
di wone ne mom rek yalla di wone ne yunus bi sallallahu alaihi wasallam moko yoni di wone wiruk diin islam wir gi mu wir mi ngi fi tek nak tabaaraku ta'ala ni muy dimbele al muslimuna bil islam dimbele len degeural len ndax mbir yeb ñu ci loxo yalla tabaaraku ta'ala moy yekeetiku moy soufel ko soufu ko torox ku nek moma ko tedd ku nek moma tabaaraku ta'ala mi ngi ni diko wax ci ay yi nga xamne ci lay jëm sababu nusulam muy liko taxa wacc modi bi yunus bi ubbe makka sallallahu alaihi wasallam daf ne ñi nga xamne ñoko waroon ci sahaba yek ñu bari tabarakallah ne le monte ni ñu ubbe makka de dañ ci jotté faris ak rum dañ ko jotté nun munafiqone ak yahuda ne hayhat lool nak deunte nek mom faris ak rum ñu dem ba ñun julul ñi mom ko lool de mom daal ko len tabarakallah waye yalla tabaaraku ta'ala di len tontu ne len khul waxal yow yunus allahumma ayyo yalla batu allahumma asluhu ya allah lawon ñu dadi hasaf li nga xamne moy adatu nida yaagi ñu dindiko ci mu def allah ñu remplacer li nga xamne moy ya unida gogu mim mushaddada muy ma allahumma motax mu dekk legi ayyo yalla malikal mulk yow mi nga xamne ya mom ngor tuktil mulk yaay jox ngor mun tasaw kula neex wa tanzi'u yaay nocc ngor al mulk ngor mim man tasaw jele ko ci kula neex yalla wa tu'izzu yaway kaddal man tasaw kula neex wa tuzillu yaway gatchel di toroxal man tasaw kula neex nakh bi yadikal khayru aw yu ci sa loxo la nek innaka yaw yalla ala kulli shay'in qadir lepp nga man yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man so degi ayti bi yadikal khayr la wax aw yiw ci sa loxo la nek waye waxut la def safanu yiw waxugo lolu ay teggil li alquran di jangale yalla kenn du wax nan ko musiba ya ko yor wala aw ay ya ko yor dedet al khayr rek motax ñaar ñoo gëna yaru ci ni alquran di waxe jinne yi ak jahannama sawraw jahannama yalla daf ko laaj yawmul khiyam ne ko halim talati ndax fex nga sawara ñi mu wut wax waw ñi mu wut wax deet te bëgg na tont mu ne ko hal min masjidin ndax luñ may dolli dafay nek allahu akbar ndax fex nga mu ne ko ndax luñ may dolli dafay nek ñi mu ko wax waw ñi mu ko wax deet jinni yi dañu dem am yag mu ñu am information ci yalla tabaraku taala ñu ko daan amé diko tassarel ñi nga xamne ñoy gisane kat yi ñu ne waw legi ñun day la nurid la nadi ash-sharru urid biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada biñu wax rashada rabbuhum lañ wax waye biñu wax shar ñi mu ñew wax rabbuhum kon ñoñu loolu yalla jangale fi modi yalla kenn du wax nan musiba nangam diko jëmele ci mom ku yalla yalla tuluju layla moy duggal guddi fi nahari ci beccu wa tuluju nahara mu ne ko yaay duggal beccu fi layli ci bir guddi ak beccu di dugante wa tukhrijul hayya yaay genne luy dundu minal mayiti ci bir luy de wa tukhrijul mayita yaay genne lu de minal hayyi luy dundu wa tarsuqu man tashaa yaay wursugal kula neex bi khayri hisab ci luy regle ay da fay woni limi tudde ay safan safan yoy and yalla moy genne tepp wo wow.

buñ la netlé mën na la jural lu bokut ak lañ la waxal dañu waram suñu dé mayé kon ki ñi mayé dem fekké ji lañ ko nara wax ki ñi may fekké ko seeni bay ak seeni yaay fekké ko diggli leen yalla wax yalla def na yaay won na su yeen nit ñi tek ci ragal leen seen borom ndax fi ñuy tok bi mayé jigen lañ bëgg jël may ko goor yalla ne yow ko goor ki ragalal yalla ku regul yalla do denc jabar lu mat ñetti wër yow ko jigen ki ragalal yalla ndax jigen gu ragalul yalla do am ci seem ñetti wër yow iliman ji bëgg may ragalal yalla laajal ba xam ndax ki mas na sey ndax mi ngi ci boom ndax mi ngi teññi ndax yoyé yépp nga lacc bam leer nga doora japp dat bokay mayé ragal len yalla yeen ñi séd ragal len yalla ba xam li ngeen di séd lan la ndax ki ñi mayé mas na sey ndax musta sey ndax mi ngi ci boom ndax ndaw suñu ci boom ñukoy mayé nga séd né war nañ ko mayé dug nga ci lo xam ku ñuy maye te kañ ko wara may doonul ko islam d'accord ñu may ko nga fekke ko dug nga kon kuy sédé ku nek bu yalla ni ya yon nasu ittaqu rabbakum ragal len sen borom moy la ngay sédé na leer nit bala sédé na xam lu muy sédé kon ay ji buñ ko jangé ci kanam ku goor kuy tak xamal ko ne ragalal yalla ki ngay tak yaak mom ñu ngi leen bind min nafsi wahida ñom ñaar ñepp kenn ku ne dana xam sa bop waye su defut lolu ndaw si mën naa jàpp ne dafa jomb jëkkëram wala jëkkër ji jàpp ne dafa jënd ndaw si te ñaar yooyu yépp amut benn bu ci am kon ci tënk loolu waroon na di leer ca fa ñuy mayee ni nga xamee ne na la ñuy fay leerle ya ca def yàlla daal di ñëw ci ñaareelu atte ginnaaw bi mu waxee taqwa ndax balaa kenn day nangu atte yàlla da ngay am ak ragal yàlla ba noppi ragal yàlla nag mooy bu ne def leen ngeen def su la benn waaye ñëwoon ne la damaa bëgg dem hôpital principal fekk nga nekk fi nga nekk te xam pee ba fay jaar ci sutaraak da nga koy wax ne jëlal pee sàngam fay nangam wàcc baraf sàngam luul nga ko wax traasel ko ko su ca jaaree dina dem fa nga xam ne fa nga ko yebal waaye su fa weccee fa nga ko wax nag bëgg def neneen wala mu jël pee boo xam ne mu nga jëm ca boori parcelle su boobaa moom du dem fa mu jëm ñàkk gaa dem nag loolu mooy dafa amul taqwa maanaam ci misaal nit ko am taqwa mooy ba alquran ne def leen day def su ne bàyyi leen day bàyyi moo tax yàlla lal taqwa ba noppi ne ndax am ngeen taqwa su ñu ne waaw mu ne kon nag ma indi atte yi su ñu ne déet mu ne dem leen ba am taqwa door a ñëw moo tax alquran ca ba fatiha ba tey da ngay wax ne alhamdulilahi rabil alamin arrahmani rahim malik yawmi din door ne iyaka nabudu kon nag yàlla ñun ñëpp nañu nangoo am taqwa su teree ñu bàyyi su diglee ñu def nañu ko déglu mi ngi bëgg a digle yàlla nee na wa aatul yataama jox leen jirim yi amwaalahum seeni alal maanaam jirim yu ndaw yi nga xam ne seen papa faatu na nga yor leen na nga leen yor ba ñu mat aw góor bu ñu dee góor ñu mat jigéen bu ñu dee jigéen ngeen jox leen seen alal ja leen seen bàyyi bàyyiloon wala tatabaddalu bu leen weccee alxabiisa alal ji baaxut bi tayibi ci alal ji baax bu fekkee daa amoon alal ji baax ci biir alal ji am ci yu xaw a ñàkk solo nga tànn yu baax ya jox ko yu baaxut ya yàlla ne bu leen ko def de bu leen ko def wala taakulu bu leen lekk amwaalahum seeni alal ñoom jirim yi ila amwaalikum ci biir seeni alal yéen ñiñ dénk jirim yi kuñ ci dénku jirim jox la alalam yàlla nee na buul ko booleeg sa alal lekk innahu lekk ga day kaana nekk na xuuban bakkaar kabira bakkar bu rëy yàlla nee na lekk allu jirim bakkar bu rëy la moo tax képp kuñ ci jox ab jirim na nga ko sàmmal alalam ba mu màgg nga wut ay seede te jox ko mu ñëw ci beneen atte muy taaddudu zawjaat maanaam soxna yu bari yàlla nee na wa in xiftum su ngeen ragalee allaa tuqsituu ci ngeen bañ a maandu fil yataama ci jirim yu jigéen yi nga xam ne yéen a ngi leen jox ci yor ci seen kër ngeen ragal

laca asamaan si suutu mën ko taxal mu di lu mel ni ko tabax yooyu wala arda mu bind juróom-ñaari suuf mu ñaar yax wa anzala mu wàccee min asamaai jóge asamaan maa an taw mu ñett yax fa axraja bihi mu génn ca taw ba min atamaraati ci am meñ ñëpp mu ñeenti wërsëg ñeenti mbir rizqan lakum muy wërsëg wu ngeen moom yàlla bind asamaan bind suuf wàcce na ci asamaan taw bi mu tawee ba tooy gàncax gi sax loola mu génn ci am meñ ñit meñ ñit ma nekk rizqan wërsëg su leen am na meñ ñit moom mën nga koo lekk noonu am na meñ ñit moom da nga koy togg door koo lekk am na meñ ñit moom da nga koy jaay sa xaalis ba def ci sa poche mën koo soppi mu nekk leneen yàlla jalaalu ko waa azza kamal ci tàmbali ci ay yi kon dafay wane wàllu mbay lim mën ci defarum réew akum koom-koom lu dudd mbay mën ko moo tax mu tàmbalee njëkk si nga xam ne foofa ñàkk a pexe rek moo ca war a jële nit asamaan suuf taw meñ nit wërsëg daal di am bu asamaan tawee suuf jóg ko taw ba gàncax tàmbalee génn wërsëg tàmbali naa am asamaan nag ak suuf

0: seenu dund wa minhum man lam naqsus alayka ño xamni netti wuuma la yow seenu dund kon ñaari xéeti yonentu mo am fi yonentu yo xamni netti li na la fiñu jaar seenu dund ak yo xamni netti li wuuma la seenu dund yow nak duma la netti li sa dund motax xissa yonentu bi du am ci alquran dedet xissa yonentu bi kon fenen lay am nit ñi ñu amit xam ne xissa yonentu yi lim doon jariñ yonentu bi la xissa bi yonentu bi di jariñ yonentu yi xeetam bi xissa bi yonentu yi li muy jariñ yonentu bi la xissa bi yonentu bi di jariñ xeetam bi wa minhum man qasasna alayk yalla netel nako ibrahim ak choona ba netel ko nooh ak choona ba netel ko musa ak choona ba netel ko isa ak choona ba netel ko yusuf ak natti metti netel ko yaqub ak tabarkalla mbagnel ka doxone digeunte ak isa yit yonti baye bare bare subhanahu wa ta'ala netel ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam neko nak programme la bu la ci lenn tax tardé nak na nga ci xolte jall am yeneen yo xamne nak netti ko ndax la tax mu koy netti li yonenti yele am na ko ca kon netti li ko ye ci def lay guddal netti li mu dal koy netti legi mom nak ak dundam alquran du ko netti li ndax su boba dañuy da day melni kon alquran mi mom yalla wacci wuko ndax ki koy wax li alayhi salatu wassalam te yalla diko ko wax lu ci duggal yalla du ko netti li ne ko sa dundu ni la ndax nit mën ta roy ci dund ak bopam kon lamuy mëna roy moy dundu ne ko jitu mu jël ci programme moy tax nak nit ñi ñamit
1: yalla mu ne allazeena ñi nga xamne yaakuluna riba dañuy lek riba dañuy lek intérêt la yaqumuna duñu taxaw illa ladul kama yaqum ni muy taxawé alladhi waji nga xamné yatakhabbatuhu daf koy doxlo ash-shaytanu shaytani min al-masi ci ray gum ko ray ki shaytané shadd ni muy doxé di kayti kayti di jayang jayangi yalla neena ki la koy ba non lay doxé ndox wo nak am nañu ko firé ci al-akhirah su nekké la koy def waye ñom sayyid qutub jang kat yi bes yoy té jambar lel tabarakallah neena ñu économique nit ki fi ci aduna su dé lek riba moy jayang jayangi manam da ngay dem ba am astout mune fess nga demat ba am astout mune fess do fexé ba dajal dara ndekete da ngay def mbirum riba do tax lay leen nga deg ben entreprise wala ben société mu jog taxaw ko lol ri lol nga jek jek rek deg ñu ne assalamu alaykum liggey kër ya ngay gaw wala ñang koy gedd wala nangam nangam lutax parce que mbirum riba da ca dugg loolu yaatu na lool tabarakallah ci suñu dund gi tey waaye yàlla wax na fi lu am solo zalika li ko waral bi annahum ndaxte ñoom ñiy jëfandikoo riba qaaloo dañu ne innama albay'u jaay mislu riba moog riba yem ñi jëfandikoo riba yépp li tax ñu ñeme ko dañu ne riba moom jënd ak jaay ñoo yem kepp ndax kiy jënd li jaay dafa am lu mu bëgg a teg ca lam jëndee muy bénéfice mu def ci poosam ñu ne kon nag kii am ñaari téeméeram lebal ko benn waay mu tegal ko ca ñaar fukk mu ñaar téeméer ñaar fukk ñu ne looloo jënd ak jaay ñoo yem kepp bu ñu kenn rey yàlla ne ah fekke ñoyam wa halallahu yalla sanna dagana

bané ji ñun la tudd sawab légui nak dama dama bu mus bala muy dem al akhirah comme day jaar ci frontière bu ñu wax barsak da nga wara wécc ko sa xaliss fi bala nga dem parce que frontière mo dugg fa benn xaliss bu fa do jaar noy def da ngay jaxlé do añ do rer do ndiki do solo do nan parce que money bi nga duggal fi mo ba bokut ak bi man gis na tukki kri buñuy waji tukki wala buñu rewé ba bañu bëgg ag fu ñag dañuy dem ci banque bi wécc ko seenu xaliss do dem al akhirah so fi nekké li nga yor fi nga de ndiko naf nafé diko sax saxé diko naf nafé ba bëli gis nga xëy fi so fi xëy ni sédo ko sa ginaaw rek so demé do yobula kon so mu séna def moy da ngay dali envoyer légui ndax bagage yowal xiyam accompagnement nungu ko fet nga koy def moy dang koy yobbu bala ngay dem waye boko fi baye bo muytul mën na ñak ñew parce que gaay lég lég ñu sédo ko bo démé kon mën na ñak ñew tay di yobale ko man gisuguma ku ñuy rob robale ko 15000 man gisuguma ko donc ni ngay def kon moy fexé ba wécc ko def ko moné su ko defé so démé fofa wa wajadu ma amilu hadiran ku fa dem da nga fekk li nga jëfoon mu nekk fa tabarakallah mom du togn kenn lu fa yob rek di nga ko fa fekk inshallah subhanahu wa ta'ala ci morom ni ngi continue ak ñun ci tafsir bu batay ci alquran karim muné ya ayyuhallazina amanu yin ni gem juromel bangok ci sarwe in tuti'u bi ngeen topé alladhina kafaru ni nga xamne dañu wéddi yalla yarudukum dañ len dello ala aqabikum ci seen testine ngeen wéddi waat yalla ci ngeen len topé ci seenu torelin top len ci fin jaar da ngeen ni mujj mel ni ñoom ndax ku topando nit bu yagge nga mel ni ñoom mom nit bu topando ko xamne ki reewul ci bëtt nit nak te topando nit nak mom far genn la ci li nga nekkon yobul ci lenen yalla na bu ngeen ko defé fatan qalibu ngeen dello khasir na perte ngeen dello perte ni ñoom yowma xiyam ku fa dello te bok ci khasir ni su bax lu muy tuddu bax ci yow motax ibn abbas day wax ni humul munafiqun khalu lil mu'minin lama raja'u min uhud law kana nabiyyan ma asabahu alladhi asabahu farji'u ila ikhwanikum ila ikhwanikum moy biñu joge ci uhud ñew munafiqun dañu wax julit na len di ngeen seen waji su doon nabiyyu ab yunus kon lebet biñ am tay ci uhud duñ ko am yalla ni waw gis ngeen ñoo ñuy wax loolu fu ngeen leen topé mu mujj yeen ngeen mel ni ñoom moo di doom adam du nga xamne yalla da santane wala yunus bi santane nit ñi ne ca tool ba di def mom mu ne ci ker gi ba par non la kay fi soko topé ci loolu moy tool bi day boy su boba kenn du liggey in tuti'u fariqan min in tuti'u alladhina kafaru yardukum ala aqabikum fatanqalibu qasir bal li fi nek bu len len top allah yalla mawlaakum moy sen kilifa wa huwa yalla khairun nasirin mo gem ci kep koy dimbele yalla mo la dakk dimbele yalla mo mo la dakk jappele mom soy beure mu faral la wala ngay xex mu faral la na la woor ni kenen kum am kula faral ak kula man di faral yow ya gadi da nañ wax ni mborum bur mom tabarakallah ken du ko ñame daan mu ngok da ngay fexé ba yalla nak mboro la da ngay fexé ba yalla mboro la su la xasse mboro rek kep ko xamne ki jogati ni dekk rek yalla nako nak man nga dekk man azali waliyan faqad hasantuhu bil harb yalla neena bu len ragal joglen sa nuxi da nañ ñu sanni pour dimbele len ndax ngeen gañe fi qulubi alladhina kafaru ci xol ñi wedd yalla ar-ru'ba tit bu joge di xex ak non bi yalla yalla neena man limulay dimbele moy dama koy tital te ku tit du mëna xex ku tit du mëna xex waaw bima ashraku sababu bokale bi nga xamne ñu bokale bi la ci yalla nak moy def ci gogu ci ñoom dama dama fi def bokale bi tit manam du firwi dal gisu lo leg leg so de setlu bu baakha baax amna ci nit ñi ñoo xamne buñu togon reer ba nopi am mus ñew seen kër ne ak musum guddi ñu tok ci beccëk wala bok ci beccëk añ ba nopi nan ataaya ak aw bay dugg seen kër ñaan bayu jam manam legi seen xel du dal lolam ab jurid wërta mel ñu jurid mu gisé su gisé lo xamne mbir la mo xamne mbir la mus rek la waaw bay rek la waye nak kita li koy def ci nit moy ñaka jox xol tabaaraku ta'ala ni ngi ko wara joxe kon nak mu ne sa nul qida ni sanni fi qulubi alladhina kafaru ci xol ñu wedd yalla ar-ru'ba tit bima ashraku ci sababu liñu done bokale billahi ci yalla ma lo xamne ma lam yunzil bihi sultana lo xamne yalla wacc wu ci wenn lay ne len def len ko wa ma'wahum sen muju way nak ñom ñi wedd yalla di bokale an-naru moy sawara wa bi sabanna maswa zalimin mujantelu ñi nga
xamne ñoy togn kat yi ñi nga xamne ñoy togn fa ñu nara dekk bu yom al khiyamé fofu di neexut fu metti la dekk na ci hadith yunus bi sallallahu alayhi wasallam alayhi ci ru'b muy ci gogum man musirtu bi ru'bi masirata shar neena yalla nga ko dimbalé duggal ci xoy tita ngay nonam ci ño xamne neena len fiek fene mo dana ak ci yeen bepp non bu ma wax lu rek ne len fiek fene mo dana ñew ci yeen rek ñoom ñep ñu commencé tit commencé tamax ay tata commencé set ni ñi rawé yalla dik ci jël ci wat ki na tilit li nga xamne moy qasr bi muy qasr uhud bi nga xamne dañ ci xawa gane gaay mune wala qad sadaqakum allah wa'dahu yalla day sadaqakum deggalal na len wa'dahu lam len digon wala qad sadaqakum allah yalla deggalal na len wa'dahu lam len digon batul qad su sangé fi'l madhi bi du am fi la qad sadaqakum bu fekkon da songu lu ñu tuddé mudari day am fi manam verbe bo xamné présent la su ko songé day am fi mais bu songé passé mom du am fi waye limi tek moy deugal wax ji yi wor dal moy yalla sadaqakum allah wa'dahu ba nga xamé na tahussunhum yene ngi len di ciop bi ismihi ci ndugul yalla yene nga ciop manam yene ngay fet fet yak dal ngeen len di def ni ku goob durub di def bi xex bi tambalé dal touti ngeen am rek terrain bi leer nañ yalla ne lolou kay man kay li ma len sandu def na hatta iza fashiltum ban ngeen yon jox na dimbali na len ban ngeen yon jox ci ngeen taxawé nak fi lay taxawé kin tansurullah yansurkum su ngeen dimbali yalla mu dimbali len waye su ngeen taxawé yalla ne ma taxaw modi fi len sen yonen te taaj ngeen tok fi diran ngeen fi tok moy yene ci ndigalam yene ci sama ndigal su baba yene gane gay waye bu ngeen nak toge xol pagn pagnoru aduna ba tax ngeen bëgg wacce fi ngeen nekkon ñu bëgg sangi li nga xamne moy kom kom mi su baba legi nak man yalla tabaraku taala mu ne ma tiye sama loxo mu dal di yem fofu mu dal di jax tak kon yalla wala qad sadaqakum allahu wa'ada istahsunuhum bi ismihi hatta isa fashiltum ban ngeen yon ñaxe wa tanaza'tum ngeen tambali xatu fil amri ci mbir mi wa azaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun su ko defé kon mbokk yi ci aya joju fi lañuy tek suñu loxo inshallah muy aya temer ak jurum fukku ak jurum ñaar delu seti nañu ci katanu borom bi tabaarak wa ta'ala ci sen darsu tafsir qur'ani biñu baxo di len ko defal ci iza'atu dunya sawtul qalb aji mu di jot ginaaw julli gi xam ngeen ne ñoo ngi won ci suratu ali imran ñewon nañu ba ak ci won ci aya temer ak jurum fukk wara tambale tay ci aya temer ak jurum fukk ak ben ñi ngi won ci bir netti bo xamne bi suñu borom subhanahu wa ta'ala min koy boole diñ ko netti ñaari xew xew muy qaswatu badrin al kubra ak qaswatu uhud muy ñaari xara yo xamne ci islam ñi ngi bok ci xara yi nga xamne salawatullahi wa salamu alayhi xare na len te noni islam yi taxawon newon lu fi taxawé yalla boole len ñom ñaar di len netti nekké nak qaswatu badr al kubra di ci tek ci bir nak ghazwatu uhud muy xexu uhud ci kim tan alquran bi nga xamé ni ñi gagné nañu badar baat yi ngui koy netlé moy gëna dëgër bi ñu leen gagné uhud baat yi ngui koy netlé fi ñu tollu tay sama bu nusulu ay yi nga xamné ci lañu nek modi bi nga xamé ne salawatullahi wa salamu alayhi joge na ci xex ba dikk madina la leen fa dal dal leen fa dafa am ci biir sahaba yi mbolo mo xamne dañu ne li ñu dal naka lañu dalé te yalla mo ne won dañu ñu dimbilé manam ñom comme yalla daf ñu won dana leen dimbilé su fekke dañoo dem ñu gañé leen ñom pour ñom amu ñu dimbal yalla di len tontu subhanahu wa ta'ala tani wax ca sarbi wala qad sadaqakum allah wa'da istahussunahum bi izni hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amr yalla ni wala qad sadaqakum deggalal na len
deugalal na len Allah yalla wa'dahu lam len digon len yalla digon jox na len ko is jamono ba nga xamé né tahussunhum yen len di goop bi iznihi ci digul yalla subhanahu wa ta'ala lol amna hatta idha fashiltum ba di ngeen yon joxé di ngeen yon joxé nak su baba legi li xew doontul yalla yena yalla subhanahu wa ta'ala fiki li sahaba yi defene moy logic moy ku xey di xexal yalla da ngay gagne yalla ni len waaw in tansurullaha yansurkum su ngeen ko dimbele mu dimbele len waye yalla nak fi ngay yam ci dimbal fofu lay yam da ngay def 50% plus so defé moy 50% yalla mom day taxaw momit nak moy biñu xeyé salawatullahi wassalamu alayhi and ak ñom tek leen fim leen wara tek ñu nek jurum fukki sanni kati fit ay dam na rek ño fa nekkon ñu mëna jox salawatullahi wassalamu alayhi ne leen fi ngeen wara tok ñi ci dess na ci suuf di jaamarlo ngeen di jaamarlo na seen fet yi dal bi ismillah de leen yëkëte ndo di tégga ndo su ngeen seenoon na picci di mu fukk wala ngeen seen ñu dag sama loxoy wala ngeen seen ñu ma yobbu it lu yag yag bu len wacc te sama ndigal fekkul len fa ne len wacc len ñu nako sam'an wa ta'a da di yek ci kaw ci tiya tambali bu doon jamono yi da nga nan 10h 11h jottu ko rek terrain bi leer waye nak ba mu leré ñu xol seen ñu kenn seen nak jur gañi andi won ak kom kom ak ñom seen yoya té ñu daal di commencé rek wa té ñu wacc ñu né yoonent bi non na bu kenn wacc ñu né luñu fi def ñu xana xaar ndigalam ñu né ah ndigalu lan comme légui gañ nañu xex bi luñu fi togati mbolo mi né duñu wacc ñi né dañu wacc 40 wacc 50 personnes bu 40 waccé ah loox ñew doole ngi bëgg tambali yalla ni lan kon bi ngeen togé fi ngeen tok di dox ci khalaati salawatu lillahi wa alihi sen wajoji lola day taxonuhum yene ngum goob gañi ni goob kat di def tol bu yore ngoban gu ñaw su xeye bala ñi di jot ni ñi def goob yep mu dal len ci suuf noné ngeen don def gañi hatta isa fasitum nak mi ngeen yon joxe nak nangotu len ko def yalla du fab loxop nit diko ko dooral ci nonam yalla du def non mom kay yow yay am fu fit mel ñi fitam ni lay door muy metti nga koy door muy metti yalla nek sa ginaaw dila jappale yalla len kon hatta isa fashiltum bangen yonja wa tanaza'tum yantam bi liqtu fil amri timbirum adunuma nay wacc buñu wacc wa asaytum yan maysir bi yonent min ba'di ma arakum ginabam lan wone ma tuhibun li ngeen beug ginaaw balen yalla subhanahu wa ta'ala wone li ngeen beug te moy ngeen gay kon nak bu len foxati yalla dara waw laaj bu nak ne kon mom lutax ñu gagne ñu yalla ni waw kay lol mom jarna laaj minkum dafa am ci seen biir man mbolo mo xamne yuridu dunya aduna ko taxu jog mi xex wa minkum amna ci yeen nak man ko xamne yuridul akhirah al akhirah ko taxu jog ñaar nak buñ bekkul fuñ jëm te bokko auto ciow day bay rek bo demon tay lu melni garu cher nga fekk fa ben auto set personne ñew bëgg set place buñ bokké jëm ci ess ñom ñep ben ciow dam waye su fekké na ñen ñi dañu jëm te ngeen gi bëgg ku leen gungé ba te ngeen ñu wacc té ñom 4 personnes lén 3 rek ñoo jëm ci ess buñu aggé té ngey fokk ci am ndax dañu né mëta ngey bëgg jox cette place bi kenn ku nekk 100 francs né ko fi li ñuy yëm parce que ñun fi li ñu jëm ci woon su baba légui ciow day am modi ñepp ñu jëm ci ess ñom it waji lu mëna yobbu mu wax na man su ngeen ma motalé ma dem nangam ciow rek tabarkal kon ñu bokk suñu jëm ñoy mëna bokk auto ñu bokk suñu jëm ñoy mëna yëkëté ndo yalla leen min kum da am ci seen biir man ño xamni yuridu dunya dañu bëgg aduna wa minkum am na seen biir nak man ko xamne yuridul akhirah al akhirah ko taxo jog moy 10 personnes de son ci xair bi 40 yele yeb aduna lan taxo jog ibn mas'ud neena mom monon ñew ni wat ni kero biñu xeyé seen kër di dem ci xair ba amul ku yalla taxo ta jog mu ne mom defo won ne su ko giñé rek giñ nga dana nek lu nek deug nak nañ xeyé won tak seen ndig ye tak seen jafir digeen ñu top ci seen kaw ku daanu ñu defar daal lay tagat yëkëti waat la nga top ci gaña neena mom ku ne ko won amna ku jëb ngir aduna dalay wéddi ba tax mbokk yi
foofu tam ku ñu toll ku nekk war ngay seet sa borom sa bopp. Waaw maa du man li may def dama ne ci yuri du dunia bëgg aduna rek. Su boobaa loola boo dee seet sa bopp danga hadis dee ngi wax ak yow man kaanat hijratuhu li dunia aw imraatin yusibuha fa hijratuhu ila ma haajara ilayhi. Kon minkum man yuridu dunia wa minkum man yuridu alaakhira. Loolu nag yàlla dangu ko xamul subhanahu wa taala. Moo tax bi salawatullahi wasalaamu alayhi déglu see ci Madina mu bind benn listam boo xam ne bii def caa wane ñi nga xam ne ay munaafiquuna lañ. Mu def ko liste jox ko benn sahaba ci gaañ yi kooka denc ko xam ko ku dul Omar ibn Khattab rek seturu la ca keroog. Waaye daal am mbooloo bu ñu àndee nañu ànd ñoom ñëpp ngir benn pas-pas muy asaayu ilal axira. Yàlla ne kon min ko man yurdu dunia wa min ko man yurdu alaxira. Ñaar ñooñu bu ñu àndee coow rek lay jur tubarkàlla. Fu ma ginnaaw ga nag ba ngeen tàmbalee gañe ba yoon jox sarafakum mu wëlbati leen moom yàlla anhum ca seen noon ya li yëbta li yëkkum ngir mu nattu leen noon ya wëlbatiku yéeg fa ngeen nekkoon yéen yéen ngeen feete leen suuf fukk ya desoon ca kaw doj wa ñu rey ca encore juróom ñaar mu des lu néew a néew a néew. Bokk na ci ñooñu nga xam ne ñoo fa desoon benn sahaba boo xam ne ñu ngi koy wax Anas ibnu Nadr muy bàyyi tax ci Anas ibnu Malik moo di bi nga xam ne loolu xew na dafa wax benn ñaanam allahuma inni a'taziru ilayka mimma sanaa haula wa abra'u ilayka mimma fa'ala haula. Yàlla maa ngi musli ci yow li sa noon yiy def di set ci yow li mushrikuun yi li julli di def di set ci yow ci ñi nga xam ne mën nañu def muy mushrikuun yi daal di dugg ak jaaseem ci biir xeex bi. Te sek Saad ibnu Maas daal ne ko ayna ya Saad waat naa ci yàlla ne aljanna ngi may xeel daal di dugg ci xeex bi tuuti ñu daal di koy jam jam yu métti. Nee nañu kenn mun koo xàmmee ci jam yu métti lu dul ab sëram moom moo ñëw xàmmee ko te lu tax mu xàmmee ko mooy cat baaraam yi la gis daal ne kii day Anas ibnu Nadir la. Ñu xool ko seet ko gis ñu jam ko juróom ñett fukki jam ak nangam ci yaram wi ak ay jaas. loola xew ca biir xeex boobu yi su ko defee kon yàlla subhanahu wa taala daal lay wan xaat kon li tax xeex ba demee noonu mooy min ko mën yurdu dunia wa min ko mën yurdu alaxira. Mu ne wala qad afa ankum moonte yàlla baal na leen de su leen baalutoon kenn di ñibbi wallahu yàlla suo fadli leen boroomi ngeneen la ala al muminin ci ñi ko gëm. Mu ne salawatullahi wasalaamu alayh dimbale naa leen is ndaxte seetlul jamono ba nga xamee ne tusiduuna yéen a nga yéeg mu koy wax sahaba yi yéen a nga yéeg te doje fu waaye xam ci doj laqatu fa wala talwuuna ala ahadin te gestu leen kenn wala talwuuna ala ahadin te telu leen kenn. Olof bi mu ñëwee fekk baat bi talwuuna mu asaf waaw geeg nun gi daal di jël baatu tal boo nee taluma la muy tekki baat bii wala talwuuna te talu leen gestu leen ala ahadin ci kenn. Yàq nañu tiit nañu xitt yaa ngi dal ñu daw yéeg ci kaw doj yi war rasulu teyewunt bi nag salawatullahi wasalaamu alayhi yadukum ma ngi leen di woo ma ngi leen di woo fii oxraakum ci seenu muj bu ne woon fii waraaikum mun na am salawatullahi wasalaamu alayhi ña ngay dem mu topp ci ñoom waaye bu ne fii oxraakum ci balaaxatul quran mooy fa mu nekk moom jógewu fa salawatullahi wasalaamu alayhi te ma ngay woo sahaba ya ca nam leen doon woohee kaay leen kaay leen ab yonent la li ma wax mooy dëgg kaay leen kaay leen ab yonent la li ma wax mooy dëgg. Ilayya ibadallah ilayya ibadallah ana rasulullah man yakirru falahu aljanna wala man yakurru falahu aljanna. Mu ne kaay leen yéen jaam yàlla yi kaay leen ci man yéen jaam yàlla yi man maay ndawul yàlla li képp ku ñëw boo songaatee ñii da nga am aljanna. Gaa yi di song par benn gaa yi di song par benn ba fukk yi desoon ci kaw doj bi desuñu lu dul ñetti nit radiallahu anhum yàlla na yàlla yokk seen leer te gërëm leen lu rëy def nañ ko ci islam. Fa asaabakum nee na mu jot leen mu faye leen xamman njàqare bi xammin ci sababu njàqare ji ngeen teg salawatullahi wasalaamu alayhi li kay laa taxanu ngir du ngeen merati ala maa faatakum ci li leen faat wala ma asaabakum du ngeen mereti it ci li nga xam ne moo leen jot ngeen yebal ñaar yooyu wallahu xabirum bima taamaluun yàlla ko dañ kumpalab ci li ngeen xam ne moom ngeen def yàlla xabir la
ku dañ kumpa la bukkut ak nit dama dama dafa bañ kumpa manam da bañ lu ko ump yalla mom dafa dañ kumpa mom dara du ko ump dama dama mom dafa bañ kumpa yalla nak mom dafa dañ kumpa khabirum bima ta'malun thumma ginaw ga anzala alaykum wa tikin min ba'd al-gham ginaw njaqaral ak titangala lu macce amanatan ko lute yaqatu mu tek ca nuasan gemmentu nga gis ko war so fas ba sa jasi wad xana ko ne ci xex sa xel na legi ba sa jasi wad su baba legi da ngay xamne tabarakallah xel mu dal tambal na ñew gemmentu lol nak yakhsha ta'ifatan minkum mi ngi mur am mbolo ci yeen wa ta'ifatan min mbolo man nak mom qad ahammatuhum daf leen yitel anfusuhum seeni bakkan modi bi ñewé lam waxonté ko rek minkum mayyidud dunya ñoñé dingamentu li ñewé ak ko lu tegi mourale wulen ñom wa minkum mayyidud dunya ñom bi ko lu tegi ñewé ak ngamentu li ñoñé la mour motax mu ne ta'ifatan minkum wa ta'ifatan qad ahammatuhum anfusuhum yazunnuna ngay jort billahi ci yalla ghayral haqq mudul deug luñ don jort zannal jahiliya njortul jahil njortul ceddo njortul ku nekut ci islam njortul ku nangul borom tabaaraku ta'ala njortul ku gëmul yalla luñ don wax yaquluna ñinga nan hal lana min al amri min shay wa ñu ñax li nga xamne motax ñu xébi xéxi ndax ñu am nañ ci dara lutax ñu bëgg dem xéx ba dé ci all bi ni

soxna ko ndaysaan daal di bir nekk ca teggam di daanoo ko jóg di daanoo ko jóg ba benn bis nag mu daal di jàmbat waaw mu daal di jàmbat nag wax loo xam ne daal wax dëgg yàlla am borom këram bëgg ko waaw ne ko ila mata tabsirin loolu la seetaane wax soxna sa soxna sa daal dikk ci ayyoob nag ndaysaan ne ko ila mata haza al bala sa feebar bi nag kañ lay wér nag sonn naa nag dem naa daal di commencé ndaysaan di jàmbat ah ayyoob nag ne ko suma wéree duma la nii nga def nii wëroo koo def mu di beneen natt ndax soxna ya dem waxut ak ñoom lenn kii def fi am natt bu tal ni mu ne ko suma wéree dóor la téeméer yar am na ci yeneen téere yi sax dañu ne dafa dagg ca kawar ga jaay ca marché ba ñëw réyal ko ca mu naan ba nga ko nettalee nag mu ne ko def nga njaaloo suma wéree dóor la téeméer yar am na ay nettalikat yu koy nettalee noonu yàlla xam bëccu wér waaye daal jig na ko ay duma yoo xam ne daal nee na ko suma wéree naa la ko duma suma wéree naa la ko duma ana ña dem ñoom ñoom dem nañu ci fi nekk daal di am na tubu toll nii tabarkaallah suñu borom daal di koy faj mu daal di wér moom Ayyoob alayhi salaam soxna si daal di ñëw tabarkaallah moom itam di waaj rek di toog ci wetam suñu borom ne di ko fàttali dóor yi yow kat noonu nga danga dóor soxna si te dóora góo ko dóor ko waay te xam nga doomu aadama xolam lu doy waar la ndax soxna soo xam ne si amoon nga ci yu bari fukk ak nangam nga tëdd feebar ñëpp dem ñibbi ba nga dese fi kenn kooku fi dese nga war a wut ab yar bu mag yar boo xam ne bii dérugaleem lay doon nga war ko ci dóor téeméer ah loolu nag wax dëgg yàlla am soo ko dóoree dina métti ci moom lool mu ne ko nag léegi ah na nga ko dóor ndax neewoon nga danga ko dóor mu daal di nekk nag ci jaaxle fas yéene wut ab yar bu mag nag pour dóor ko waaye suñu borom bi rahmatihi ci yërmandeem wa azamatihi ak màggaayam daal di koy jox ndigal loo xam ne lu am solo la mu ne ko waxus bi yaddika dixfan fadrib bihi na nga jël dixf dixf mooy sayu ñax maanaam na nga wut téeméeri ñaxi salguuf boole leen ñoom ñëpp te bañ leen a takk fadrib bihi nga dóor ko ko wala taxnas te bul caaxaane sa ngiñ li giñ li nga giñoon daal na nga ko def waaye yoon wi la ko yàlla wutal mu daal di wut téeméeri ñax daal di koy def benn say te bañ koo takk ndax du métti mu daal di koy dóor soxna si tabarkaallah ngiñ la daal di koy wàcc yàlla ñu ne ko waaw lu tax nga defal lii Ayyoob mu ne innaa wajadnaahu saabira ni'mal abd innahu awwaab taggu rëy la wu yàlla defal Ayyoob innaa wajadnaahu fekk nañ ko saabira mu muñ xool leen rek fukki at ak juróom ñett ku ko tëdd feebar fukki at ak juróom ñett ne koo kaso ne koo lenn xanaa cib lal nga tëdd feebar ko fukki at ak juróom ñett li nga yoroon lépp fajoo nga ko di féetoo dara suñu borom ñëw at daal di koy faj waaye li tax suñu borom ni innaa wajadnaahu saabira mooy li feebar bi yàgg ëmkut caaligut waxtu mosu koo faat mosu fee wax lu mu warta wax ba dégg ngeen kàddu gi soxna si wax sax mu ne ko dina la duma kàddu kañ ngay wér nag na gaay xanaa doo jóg kàddu googu rek mu ne ko dinaa la ci duma moom mosu cee def benn ci kàddu yooyu innaa wajadnaahu saabira yàlla mu ne ni'mal abd bii jaam moo baax moo tax yàlla daa bëgg jaamam yi jéem a mel noonu moo tax mu ni koy nettali innaa wajadnaahu saabira ni'mal abd bii jaam moo baax jaam bii innahu awwaab moom kuy dellu la ci boromam kuy dellu la ci boromam tabaraka wa taala maanaam tuubkat la delluwaakoon la ci yàlla subhanahu wa taala moom la yàlla bëgg ci jaamam yi suratu saad aaya ñin fukk ak ñeent innaa wajadnaahu saabira ni'mal abd innahu awwaab al abd nag mooy jaam bu yàlla nangu ne jaamam nga jaam bu yàlla nangu ne ab jaamam nga ndax ñun ñëpp ay jaam yàlla lañ mu def nag ñi yàlla nangul seenum jaam ak ñim nangulul seenum jaam moo tax bu ñu julli ñun ñëpp naan ko

waye nana xam nañ na ci jamono yu yagg na jant bi dafa sax ci barab ba nga xam ne ca la nekk waaye dafay daw ci benn jubluwaay boo xam ne bii lii ci alfadaul kawn yi ci gaawaay boo xam ne bii ñi nga xam ne ñooy def ci xam-xamu jaww nee nañu mat na fukki mayal ak ñaar ci benn seconde fukki mayal ak ñaar ci benn seconde la witeesu jant bi daw foofee. yàlla mi nga xam ne mooy boromam te nekk xabiir mooy lépp nga xam ne mooy dawal ak mu jëmte lu fa mu jëm moo ne tajri li mustaqarillah li mustaqar boobu mooy fa mu jëm nga xam ne kenn xamu ko ko bi subhanahu wa taala. mu ne saa booy seet nag di xalaat màggaay yoog riyaayu jant bi dangay gis ne toll na ni million ci ay yoon wala ñaari yoon ci riyaa yu suuf si. mu ne tey soq boobu nga xam ne moom lañ tuddee jant bi dafay yëngatu di daw ci jaww ji nga xam ne dawin boobu muy daw amul benn wéeruwaay boo xam ne bii loolaa koy téye muy lang te loolee nga xam ne moo ko def moo tax suñu borom tabaraka taala def ko ci kàttanam ak ci xam-xamam daal ne zalika taqdirul aziz al alim. li dee sama wóor fi nekk nii bu ci wàññi ko amoon rek adduna tukki li dee foofu muy def bu amoon wàññi ko rek adduna tukki. soo jëlee sa pat tey daal di ci def ndox bënn ko ñaari bën-bën yu dëkkërle def ci buum maa fil faire di wëndeel pat bi pat bi mën nay juuti ca kaw di juuti ci sa ndeyjoor di juuti ci càmmoñ di wëndeelu sa xëyree du tóoru waaye benn waa ñu fil sa loxo rek pat ba tóoru ndox mi ca nekkoon zalika taqdirul aziz al alim. wa na bokk na ci kéemtaan yi lay wan ne yàllay cen ba tey de baa yëggu la de alqamara weer wi xabbar naasu nattal nañ ko manaasila ay kër weer it mu ne amu ne ca bokk de nattal nañ ko manaasila ay kër yoo xam ne ca lay jaar ngeen di xam weer yi mu nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay kër nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay guddi guddi gu ne mu fanaan ci génn kër moom jant bi wala boog moom weer wi moog ay wel ñooyam wel bu gasee ay taxam ba noppi benn bés la cay fanaan daal di dem yeneen rab ya ñëw dëcc ko waaye ku dikku ñëwit da ngay wax ne wel yi ndax ñoom ñoo ko gaseen tabarkàll manaasil yooyu nag nga xam ne guddi gu ne weer yi fanaan ci benn laa yataxataaha wala yataaddaaha lu ko jéggi te du tardee ba du ca dem fa isa kaana fi axiri manaasilihi daqa wastawqafa bi ñu ci këram gu mujj nag comme fan yi nekk nii dangay seen mu tàmbalee sow tàmbalee lemu mel ni lu lemu lu ngi koy séeni moo tax qaddar naagu manaasila ñuy dugg far kër fanaan ci gi xuy xanaan ca dele xata aada ba far mu mujj kala urjuni alqadim kala urjuni mel ni banqaas alqadim bu yàgg ba wow wala urjuni ñoo ñi nga xam ne dañuy bay feela wala bësi su doora facc nañ ñi dafay jub rek waaye su demee ba ci kanam day nekk urjuni mooy day lemu mel ni ngay ni ngay lemi sa loxo bi boo ko tàllalee ba noppi lem baaraam yi noonu muy mel nun lay xaw a mel kale urjuni alqadim ka xusnu naxli al yaajus wuwa unquudu tamri ba tey ni tendre may lange di liis noonu la weer wi mujj liise ko noonu di feeñaat mel noonu di màggaat ba mata ibnu kasir mu ne jaala allahu alxamara li maarifati shuhur kama jaala shamsa li maarifati alleyli wa annahar moo tax ñaar lañ fu nekk l'an 2000 moom jant bi am na ko ci ñu koy wàññi ndax dañoo njëkk a tàmm